0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: To jama'a barkamu da wannan safiya cikin shirinmu na zango na farko na matsa shirye-shirye daga nan sashin Hausa na DW. Mun ga yau ne ke muku sallama daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus tare da fatan an waye gari lafiya. To a cikin shirin na yanzu za mu je jihar Taraba take arewacin Najeriya inda ɗan takarar jam'iyyun adawa ke zargin gwamnan jihar Abu Kefas da yin amfani da hukumomin EFCC da kuma ICPC wajen mazguna musu. Bayan share sama da shekaru goma tana jagorantar samar da agaji a Najeriya, ƙasar ta ce tana shirin karɓe jagorancin shirin daga hannun Majalisar Ɗinkin Duniya. Za kuma mu je Nijar domin jin wani taro da matasa ke yi domin kama wato ɗaukar shawarwari da magabata ke iya ba su saboda rayuwa. Amma yanzu za mu fara da halin da duniyar ta waye gari.
0: DW labarun duniya.
1: Amurka ta yi wasu kalamai kan hare-haren baya-bayan nan a ƙasar Iran. China da Koriya ta Arewa sun ƙarfafa haɗin gwiwa a kan dabarun tsaro. Shugaba Zelensky na Ukraine ya yi gagarumin sauyi a Majalisar Ministocin Ƙasa. Sojojin Amurka sun ce sun kammala sabon zagayen hare-haren da suka kai wa wato kan wuraren sojin Iran da ke arewacin ƙasar, ciki har da cibiyoyin tsaro da masana'antun jiragen yaƙi marasa matuƙa da kuma wuraren tattara bayanan leƙen asiri. Ana ta ɓangaren dakarun juyin juya hali a Iran ta ce sun kai hare-hare a kan sansanonin sojin Amurka da ke ƙasashen Kuwait da kuma Jordan. Har yanzu dai babu wani ɓangare da ya bayyana adadin waɗanda suka mutu ko ma suka jikkata a hare-haren. Sabon hare-haren dai yana zuwa ne duk da yarjejeniyar da ƙasashen biyu suka rattaba hannu domin neman hanyar dakatar da rikicin da ya fara tsakanin Amurka da Isra'ila da ita ma Iran ɗin a ɗaya hannun. Sama da rabin 'yan majalisar wakilan jam'iyyar Democrats a Amurka sun kaɗa ƙuri'ar neman dakatar da tallafin soji da na dala biliyan 3.3 da ƙasar ke baiwa Isra'ila. Kudake kudurin bai sami rinjaye ba sakamakon ƙuri'ar wato ya nuna yadda goyon bayan Isra'ila ke ƙara raguwa a cikin jam'iyyar sakamakon wato ganin yadda Isra'ila ke ƙaddamar da wato yaƙi a zirin Gaza wanda ya shiga shekara ta uku. Yayin da jam'iyyar wato 'yan Democrat ɗin da dama ke sukar matakan gwamnatin Prime Minister Benjamin Netanyahu a Isra'ila saboda yawan mutuwar fararen hula a zirin Gaza, 'yan jam'iyyar Republicans da kuma wasu 'yan Democrat masu matsakaicin ra'ayi sun ce dakatar da tallafin ne zai iya jefa tsaron Isra'ila cikin haɗari. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya mika sunan shugaban kamfanin makamashi na ƙasar wato Naftogaz Sergei Koretsi a matsayin sabon ɗan takarar wato Prime Minister. Ana da sarar majalisar dokoki a Ukraine ɗin za ta kaɗa ƙuri'a akan naɗin nasa a yau Alhamis bayan murabus ɗin Prime Minister da ta gabata Yulia Siridenko da gwamnatinta. Sauye-sauyen sun hada da yiwuwar sauya ministan tsaro a wani yunkuri na ƙarfafa dangantakar Ukraine da ƙawayenta na ƙasa da ƙasa. Idan har majalisar ta amince da wannan batun, to zai kasance karo na biyu kenan da ƙasar ke sauya Prime Minister da kuma na hudu da take sauya ministan tsaro tun bayan mamayar da Rasha ta kai ƙasar a shekara ta 2022. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. China ta aike da wata babbar tawaga zuwa Koriya ta Arewa domin tattaunawa kan ƙara ƙarfafa dangantakar ƙasashen biyu. Jagoran tawagar ta ƙasar China Wang Huning ya gana da babban jami'in Koriya ta Arewa Yo Jong a birnin Pyongyang inda suka tattauna kan batu na faɗaɗa haɗin gwiwa a fannonin kasuwanci da al'adu da kuma batun cigaban al'umma. Tattaunawar na zuwa ne a yayin da ƙasashen ke cika shekaru 65 na ƙulla alaƙa ta abota da kuma na tsaron haɗin gwiwa a daidai lokacin da ake fuskantar ƙaruwar yanayi na rashin tabbas a duniya. To idan muka je ga batun wasanni kuwa, dubban magoya bayan ƙwallon ƙafa a Argentina su ne suka fito kan titunan Buenos Aires babban birnin ƙasar domin murnar kaiwa ga wasan ƙarshe na kofin duniya bayan da kasassu ta doke Ingila da ci 2-1 da yammacin jiya Laraba. Lautaro Martinez shine ya ci kwallon da ta baiwa Argentina nasara a ƙarin lokaci, abinda ya ƙara ɗaukar hankali ganin haɗaɗɗiyar wato daɗaɗɗiyar takaddamar da ke tsakanin ƙasashen biyu tun yakin tsibirin Falkland a shekara ta 1982. A yanzu dai Argentina za ta kara ne da Spain a wasan ƙarshe wanda za a buga a ranar Lahadi da ke tafe. To jama'a, ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na DW. Yanzu za mu je ga rahotannin da muka yi muku tanadi.
0: DW harkokin yau.
1: To a cikin harkokin, za a je da ƙungiyoyin matasa a Nijar suka gudanar da wani taro kan karɓar shawarwari daga masana da ma dattawa dangane da hanyoyin tsabtace dukkanin harkokinsu na rayuwa. Za kuma je batun siyasa a Najeriya da sauran waɗansu batutuwan, amma yanzu bari mu faro da rikicin yankin gabas ta tsakiya, inda Amurka da Iran suka sake yin musayar wuta a tsakaninsu a daren da ya gabata, lamarin da ke nuna cewa rikicin gabas ta tsakiya bai kama hanyar samun sassauci ba bayan fiye da mako guda da aka shafe ana kai hare-hare. Rundunar sojin Amurka da ke gabas ta tsakiya ce ta sanar da kai jerin hare-hare da ta danganta da mafi muni da ta kai kan Iran a tun bayan barkewar yaki a tsakaninsu. Wakilinmu na yankin gabas ta tsakiya Mahmud Yaya Azare ya aiko mana da ƙarin bayani daga birnin Algahira.
2: Yadda jiragen yakin saman Amurka da na ruwa suka dinga lugudan wuta a daren jiya kenan kan kasar Iran a hare-haren da rundunar sojin Amurka da ke yankin gabas ta tsakiya CENTCOM ta ce shine mafi muni da takaddamar tashi daya kan kasar ta Iran tun bayan barkewar yaki tsakaninsu. Hare-haren da tashar talabijin din Iran ta Tasnim ta ce an kwashe fiye da mintuna 90 ana yin sa kan sassa daban-daban na kasar ta Iran sun kai ga halaka akalla fararen hula 30 kan banda wasu kimanin 300 da aka jikkata. A wani labarin da ta wallafa a shafinta na X, rundunar sojin ruwan Amurka ta ce wannan wani salon yaki ne wanda bata saba yin sa ba, manufarsa kuma shine ƙara karye lagwar rundunar sojin Iran dan hana ta yin wani katakus a mashigin Hormuz da take kokarin yin babake re kansa. Wasu daga cikin yan kasar ta Iran da harin ya ritsa da su sun ce ga dukkan alamu Amurka na kokarin amfani da hare-haren ne don razana su da kuma tirsasawa kasar su miƙa wuya bori ya hau dan cimma muradinta da na Isra'ila a yankin gabas ta tsakiya. Ta ce waɗannan hare-hare kan fararen hula mummunan laifin yaƙi ne, an kai su ne kan cibiyoyin samar da wutar lantarki da ma tashoshin da suke samar wa mutane da ruwan sha game da kan fararen hular da ba su san hawa ko sauka ba. Tuni da rundunar sojin Iran ɗin ta mai da martani ta hanyar harba rokoki masu linzami da ma jirage masu sarrafa kansu kan sansanonin Amurka da ke ƙasashen Kuwaiti da Bahrain da Qatar, tana mai jaddada cewa ko kusa hare-haren na Amurka ba za su karye lagwanta ta miƙa wuya ta shiryantar da haƙƙin da take da shi kan mashigin Hormuz da Amurkan ke ƙoƙarin yin babake ne kansa ba, kamar yadda kakakin rundunar sojin ta Iran General Zulfagari ke faɗi. Ya ce idan da a ce hare-harenku za su iya karye lagwanmu mu miƙa muku wuya da tuntuni kun gama yin nasara kanmu, muna ƙara jaddada muku cewa rundunar juyin juya halin musulunci tun tsawon tarihin kafata bata taɓa juya baya ko miƙa wuya ga muradun makiya ba. Za mu ci gaba da ragargazar ku a dukkan da kuke, za kuma mu ci gaba da yin bazata a wuraren da za mu ƙara faɗaɗa hare-harenmu kansu. Tuni dai waɗannan hare-haren suka jawo tsayawar lamura cik a mashigin Hormuz, lamarin da ke ƙara barazana ga farashin makamashi a kasuwannin duniya da kuma ƙara jawo sanya dasa ayyukan tambaya kan makomar batun tattaunawar da Amurka ke dagewa kan cewa da kuma makomar batun tattaunawa tsakanin Amurkan da Iran wanda Amurkan ke ikirarin cewa duk da miyagun hare-haren da take kaiwa kan kasar ta Iran kofar ta abu da take don komawa kan teburin shawara. Mahmud Yaya Azare, DW Hausa, daga birnin Alƙahiran Masar.
1: Tunan kuwa barkewar annoba kowace iri ce walau kwalara a Sudan ko ma Yemen ko ma wato annobar Ebola da ake gani a gabashin Congo. Kalubalen da jama'ar ƙasa da jami'an lafiya ke fuskanta na kasancewa mai tsanani idan rigingimu da tashi-tashin hankula suka hade da yaduwar cututtuka a yanki daya ko ma ƙasa guda. Abdullahi Tanko Bala ya duba mana wannan batun cikin wannan rahoto da ya hada mana.
3: Yan kalmomi kadan Zivara take bukata ta bayyana halin kuncin rayuwa da take ciki a sansanin yan gudun hijira da suke zaune.
4: Mai bana za bido shi tele muzima kuna teka mai.
3: Tace a sansanin gaba daya kan famfo ɗaya ne kawai ake da shi. Wani kalubalen kuma shine rashin bandakuna. Yara suna bayan gida ko ina. Saboda barkewar annobar ana bukatar jama'a su rika wanke hannu amma kuma babu kayan kula da tsaftar. Sannan karin takeici ba za mu iya zuwa mu sai da kayan mu a birni ba saboda ana kyamar mu ana cewa muna yada cuta. Leti tana zaune tare da wasu mutane 20,000 a sansanin yan gudun hijira na Kigonze a wajen birnin Bunia a gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Sun gujewa rikicin kungiyoyin yan tawaye da suka tarwatsa yankin tsawon gomman shekaru. Sai dai a yanzu wata sabuwar barazana ta kunno kai a cikin sansanin. Hukumomin da ke kula da sansanin sun shaida DW cewa an gano kwayar cutar Ebola a jikin wasu mutane da suka rasu a watan Yuni. Etienne Ndurisi, shugaban sansanin, ya yi bayani da cewa
5: Tambele tuliona bato akukua kufa zaidi.
3: Yace a baya ba a samu mace-mace. Tun bayan da aka samu bular Ebola, akan samu mutuwar akalla mutum 6 a rana. Ko a yau ma an samu mutum 3 da suka rasu. Jiya kuma mutum 1. Muna bukatar kayan kariya. Jama'a na cikin firgici a sansanin baki daya. A nazarin da kwararru suka yi, nau'in kwayar cutar ta yi ta yaduwa a yankin akalla tun watan Afrilu. Hukumar Lafiya ta Duniya ta aina dokar ta baci bayan da aka samu barkewar cutar a watan Mayu. Zuwa tsakiyar watan Yuli an samu mutane 1,963 da suka kamu yayin da mutum 719 suka rasu a Congo. Bugu da ƙari an samu mutane 20 da suka kamu da cutar a makwabciyar ƙasar Uganda, mutum 2 kuma suka rasu. A gabashin Jamhuriyar Congo matakan da ake ɗauka na cin karo da ƙalubalen tsaro. A saboda haka cutar na yaduwa cikin sauki saboda mutane kamar Zivara suna zaune cikin sansanonin da ke makare da yan gudun hijira. Don haka yayin da cutar ke haɓaka cikin tashin hankali, kokarin shawo kanta kuma na fuskara. Jose Corjo masani ne kan tsaro a jami'ar Kien.
6: I believe that health workers treatment centers.
3: Yace na imani ma'aikatan lafiya da cibiyoyin kula da lafiya da ɗakunan gwaje-gwajen kimiyya da motocin ɗaukar marasa lafiya da hanyoyin samar da magunguna dole ne a kare su daga katsalan da ɗin sojoji da gogayar 'yan siyasa. Hakan na nufin dukkan masu ruwa da tsaki a rikicin ko da jami'an gwamnati ne ko 'yan kungiyar M23 tilasta ba da dama ga jami'an lafiya su yi aikinsu. Dokokin aikin jin kai na ƙasa da ƙasa sun ba da kariya ga ma'aikatan lafiya a wuraren da ake rikici. Amma gaskiyar magana ita ce waɗannan dokoki dole a ƙarfafa su ta hanyar tattaunawa da dukkan masu ruwa da tsaki a rikicin.
1: Rahoton Abdullahi Tanko Bala kenan. To idan muka ji ga rikicin siyasa a Najeriya kuwa 'yan takarar jam'iyyun adawa jihar Taraba da ke arewacin ƙasar ne suka zargi gwamna na jihar wato Abu Kefas da yin amfani da hukumomin EFCC da kuma ICPC wajen musguna musu. Al'amarin da suke cewa tarnaƙi ne ga shirye-shiryen yaƙin neman zaɓe yanzu a jihar. To sai dai fadar mulki a Tojalingo ta musanta wannan zargi, tana mai cewa ba shi da tushe ballantana a makama. Wakilinmu Isa Usman Jalo ya aiko mana da ƙarin bayani daga Jalingo.
7: Ko a gabanin gudanar da zaɓen fidda goni, hukumar ta EFCC ta damke ɗan takarar senato na Taraba ta Sakiya Alhaji Bello Bodejo. A 'yan makonnin nan ma hukumar EFCC ta kama ɗan takarar gwamna karkacin tutar jam'iyyar PDP senator Emmanuel Bacha kan zargi da ya shafi yadda ya gudanar da ayyukan mazaɓarsa a lokacin da yake senata.
8: Hukumar EFCC sun gayyace ni su ji bangare na bisa ayyukan constituency project. An yi aikin ba wai ba a Federal University na Ukari. Aka yi bincike abin bai yi haka ba. So aka tsaye da maganan ba wani abin tsoro a ciki. Sata da ake jihar ba taba irin shi a Najeriya ma baki da. Ta da ni bacci ya yi ta da aluman jiya Taraba bacci ya yi bisa kuɗin da aka ara ina suke ₦800,000,000. A cikin wannan ₦800,000,000 in ka dauko ₦400,000,000 kawai in ka gyara Taraba ko in ka ce mini neme zabe ba zan nema ba amma ina kudaden suke.
7: Professor Muhammadu Sani Yahaya dan takarar gwamna a tutar jam'iyyar NDC yace shure-shure baya hana mutuwa kuma duk wannan barazana bai zai sa su yi kasa a gwiwa wajen yakar gwamnati da kuma bayyana gazawarta.
9: basussukan da aka karba wani project ake guda daya wanda aka kira jama'an duniya suka zo suka ga bude kamar yadda sauran gwamnoni makwantan mu suke yi babu ko daya idan kana adawa da gwamnatin nan za a zo maka da EFCC su bincike ka ko amma ga masu dotti a cikin gwamnatin suna nan an shiru saboda suna gwamnatin din kwanakin baya dan uwan mu ya zo zai tsaya takara aka kama shi aka mai laifi ne yana kulli har yanzu
7: take maida martani gwamnatin jihar Taraba ta bakin mai magana da yawun gwamna Mr. Emmanuel Bello yace wannan caci fadi ne da kuma zargi mara tushe shin gwamnatin jihar Taraba tana aiki ne a karkashin hukumar EFCC ko gwamnati ce da take da yancin kanta
10: eh kai ba zaki da EFCC ne
9: eh shin EFCC ne
7: to ko yaya masanan harkokin siyasa a Najeriya ke kallon irin wannan mataki na gwamnatoci ko masu iko wajen yi wa ƴan adawa barazana da hukumomi Dr. Isa Muhammad Malami ne a sangayin nazarin siyasa na jami'ar jihar Taraba
11: gwamnatoci na jihohi da na tarayya suna iya yin amfani da hukumomin gwamnati wurin tsoratar firgitar tabbatar da cewa yin adawa su wannan ICPC da EFCC fa idan mutum ya ce canvas ne ya yi amfani da su dole sai ya kawo hujjoji wa'innan hukumomin na tarayya kar su yadda a yi amfani da su domin to kashe adawa ai gobe wata gwamnati za ta zo kuma ya za a yi kenan idan mutum ya zo gane cewa fa ana amfani da wa'innan hukumomi ne domin firgitar da su to za su ki yin biyayya ma shari'a har kai ga fara kashe-kashe
7: Isa Usman Jalo DW Hausa daga Jalingo a Najeriya
1: to za mu ci gaba da batutuwan da suka shafi siyasar a Najeriya amma kafin nan ga wannan sanarwa
0: DW ra'ayin malamai
12: Mutuwar matasan Afrika a hamadar Sahara a hanyar zuwa Turai na ci gaba da zama babbar matsala ta rana zafi in waƙuna Ghana na cikin kasashen da matasan take yunkurin neman rayuwa mai inganci a kasashen waje. To amma a kullum suna cikin rashin tabbas na samu ko rashi. Shin me gwamnati ke yi na dakile barazanar don cin gajiyar matasan? Me kuma matasan ke son gani a zahiri da zai taka musu burkiya irin wannan kasadar? Wannan su ne batutuwan da shirin ra'ayin malamai zai tattauna a wannan mako.
1: Tare mu a shirye-shiryenmu na ƙarshen mako domin jin ra'ayin malaman. Idan muka sake komawa Najeriya bayan shafe sama da shekaru 10 tana jagoranta samar da agajin gaggawa a cikin ƙasar. Najeriya ta ce tana shirin karɓe jagorancin shirin daga hannun Majalisar Ɗinkin Duniya. Daga Abuja wakilin mu Bala Musa ya aika mana da wannan rahoto.
13: A shekara ta 2015 ne dai Majalisar Ɗinkin Duniya ta kirkiro shirin domin kula da 'yan ƙasar miliyan sama da 2. Lokacin Boko Haram ya raba da mahallinsu. Najeriya dai na samu abin da ya kai tsakanin dalar Amurka miliyan 250 zuwa 500 a shekara cikin suna na agajin. Domin amfanin miliyan da ke cikin halin ne iya su. Mutane kusan miliyan 6 ne dai ke da buƙatar ta agajin gaggawa a jihohi guda 6 da ke yankin Arewa maso gabashin tarayyar Najeriya kadai. Ko bayan wasu miliyoyi da ke a sashen na Arewa maso yamma da ma tsakiyar cikin ƙasar. Muhammad Dolo dai na zama ministan jinƙan tarayyar Najeriya. Kuma ya ce lokaci ya yi da tarayyar Najeriya za ta ɗau jagorancin agajin. Lokacin kuɗaɗe masu yawa na agajin gaggawa na ƙasashe na waje zuwa cikin tarayyar Najeriya ya ragu. Da yawa cikin ƙauyenmu na gado ko dai sun rage ko kuma sun karkatar da agajinsu zuwa wasu wurare. A saboda haka Najeriya kamar ƙasashe na kudu da hamada ta Sahara dole ta shirin gobenta. Ta yadda taimako na agajin na waje ba zai zama ginshiƙi na agajin gaggawanmu ba. Wannan shi ne ya haifi tunanin gwamnatin na samar da tsarin agajin gaggawa guda ɗaya. Domin haɗa kan ɗaukacin ayyukan gaggawa a cikin tarayyar Najeriya. Sabon ofishin zai kai ƙarshen rabuwa cikin batun na agaji da tabbatar ɗaukacin kuɗaɗen na agaji ko dai na cikin gida ko na wajensu sun tafi wajen tsari haɗaɗɗaya guda ɗaya a maimakon rabuwa da ke cikin tsarin yanzu. Najeriya dai na kallon hukumar gaggawa ta nema a matsayin jigon sabon shirin tarayyar Najeriya cikin batun na agaji. To sai dai kuma jagorancin da ke shirin farawa daga farko na shekarar baɗi dai. Na zuwa ne a lokacin kasar ke kokawa cikin rikicin cin hanci da ke da girman gaske. Abin kuma da ke iya shafar nasarar shirin da kila ma sunan kasar da ke shirin karɓa na kuɗaɗe na ƙasashe na waje a kai tsaye. Dr. Hussein Audu dai na zaman darakta na ƙungiyar Save the Children a nahiyar Afirka. Kuma ɗaya cikin jigajigan tsarin shirin na agaji a lokaci mai nisa.
14: Nauyi daga Najeriya ba wai kuɗi za a dinga ɗiba daga Majalisar Ɗinkin Duniya kuma ƙasashen Turai sun ka zuwa suna zuba mu ainihin neman wai a ce ta yi wannan aikin ba ne. Wato Najeriya ce ta kanta za ta samu kuɗi ta zira a ciki. Magani ake kaman okay wanda irin kuɗin da yake samun da ake ba OCHA wato za a maida kuɗin ta shiga hannun nema ba lalle bane ya kasance haka. Najeriya ita kanta sai ta nuna iya abubuwan da take zira wajen ba da wannan taimako. Su masu bayarwa sun san abubuwan da ya kamata ya kafin su ba da wannan kuɗin, musamman ma idan za a ba gwamnati.
13: Sama da mutane miliyan 35 ne da ke fuskantar barazanar fadawa yunwa a cikin tarayyar Najeriya a shekarar bana, sakamakon sauyin da ake gani cikin batun na agajin gaggawa. Ubala Musa, DW Hausa daga Abuja a Najeriya.
1: To a Najeriya, asibitin koyarwa na Jami'ar Abubakar Tufa Balewa da ke a Bauchi ya kaddamar da wata sabuwar manhaja ta waya ga masu jinya domin rage irin wahalhalun da suke fuskanta da sauran al'umma a cikin asibitin. Wakilinmu a Baucin Aliyu Muhammad Waziri ya ji mana martanin al'umma dangane da wannan manhaja.
15: Domin tafiya daidai da kalubalen zamani yasa asibitin ya samar da wannan manhaja da ake iya sauke ta a waya a yi aiki da ita. Rage dogon layi da turmutsutsi da ake samu a asibitin na daga cikin dalilan da suka sanya hukumar gudanarwar asibitin samar da manhajar, wacce ta cikinta mutum zai iya biyan dukkan wani kuɗin da za a caje shi kai tsaye, sannan ya iya neman ganin likita a bashi rana da lokaci ba tare da ya je ya zauna ya jira wani ba, kamar yadda aka saba a baya. Hajara Gambaki da ya ce daga cikin majinyatan da wannan tsari ya faranta musu rai.
16: Don wallahi wannan tsari ya yi kyau, dalili mace za ta fito karfe 5 ta zo ta karbi lamba a kai 10 likita bai zo ba, in ya zo kuma an rinka masu alfarma suna wuce ka. Ai ta dai fada wace ta bar gidanta tun kana bacci, kai kuma ka tashi da rana tsaka ka zo kana da gata ka wuce layi an kira ka. To wannan tsari da aka fitar gaskiyar magana ya taimakawa mata sosai sosai.
15: Samar da manhajar ta DHS na daga cikin hoɓɓasar asibitin koyarwa na Jami'ar Abubakar Tafa Balewa na zamanantar da dukkan wasu ayyukansa da suka hada da rubuta magani wa majinyaci, har ma da yadda manhajar za ta iya tunatar da mutum lokacin shan maganinsa. Kuma da alama wannan tsari ya kayatar da masu zuwa asibitin, ciki har da Hafsat Abubakar da ta saba zuwa.
17: Gaskiya abu ne mai kyau, abu ne na ci gaba, saboda zan iya cewa wani sa'in kamar ni da ke ina zuwa aiki, idan har na ce sai na je asibiti kafin in zo in je aiki, to kowane time yana iya shiga ɗayan time ɗin. So wannan matsalan na jiran layi, wanda sai ka jira layi wani sa'in kuma sammakon ka zaka ji ka samu ka samu mutane da yawa wanda ma ba za ka iya irga ba, so wannan abin yakan iya causing problem ma aiki na. So gaskiya ne dai wannan manhaja da aka fitar da ita gaskiya abu ne na farin ciki.
15: Kafin kaiwa ga samar da wannan manhaja da asibitin na Jami'ar ATBU ya yi, sai da ya amfani da bayanan masu zuwa asibitin cewa akalla kashi 70% ba za su samu matsalar amfani da ita ba. Umar Faruk wani majinyaci ne da yake zuwa asibitin daga karkara, amma shi kuma ya koka da sabon tsarin.
18: Ba mu kai wannan munzari a Najeriya wanda za a ce za a dinga booking din har aka ce wai maganar lafiya sai a yi booking din doctor an yi kaza an yi kaza. Mutanen karkara da za su kare, idan muka zo cikin birnin ma ya muka kare. Yanzu ina da wayar salula, akwai abubuwa da yawa waɗanda ban iya ba, kuma shekara da shekaru na kawo wajen shekara 10 ina aiki da waya, amma wallahi tallahi akwai abubuwan da aka ce mun cika ba zan iya cika shi ba.
15: To amma baka gani wannan za a iya cewa laifin daga gare ka ne?
18: Ya dai daga gare ni, ita kanta kasar ma ina net din ma da zaka ce ma kai booking, sai ka tabbu in kai wasa sai ka tabbu booking din abu ma har ma ka je ma ciwoyi ajalin mutum ma.
15: Sai dai kuma hukumar gudanarwar asibitin ta tabbatar da cewa ba wai ta bar amfani da tsohon tsarin ne ba gaba daya, shi ma yana nan ga waɗanda hakan ya fi musu sauƙi. Aliyu Muhammad Waziri, DW Hausa daga Bauchi a Najeriya.
1: To idan muka je jamhuriyar Niger kuwa, ƙungiyoyin matasa ne a ƙasar suka gudanar da wani taro na bita domin karɓar shawarwari daga masana da dattawa dangane da hanyoyin tsaftace dukkanin harkokinsu na rayuwa a ƙoƙari na samar da matasa na gari da za su jagoranci al'umma a nan gaba a Niger ɗin. Wakilinmu a Tawa Isu Mamman ya aiko mana da ƙarin bayani.
19: Wannan dai shine karo na farko da kungiyoyin matasan suka shigo da wata tattaunawar ban girma da ake kira a turance Dialogue Intergenerational, tare kuma da magabatan jihar da suka hada da dattawa, malamai, hakimai da kungiyoyin mata da na farar fula har ma da na kwadugo, domin samar musu jerin shawarwarin da za su amfani da su wajen kawo tasu gudunmuwa ga cigaban kasar. Kamar da shugaban majalisar matasan jihar Abdulsalam Abubakar ke shedawa tashar DW.
20: Wannan zamani wanda zai hada matasa da kuma lattizai domin cigaban gari, kowa zai bada shawara game da matsalolin da muke fuskanta, kuma kowa zai ka shawara domin mu samu Allah aiki wanda zai ba mu dama matsalolin mu magance su a cikin gida in Allah ya yarda.
19: ana sarin matasan za su karbi shawarwarin da za su yi amfani da su daga magabatan a cewar Bubena Hanci na farar fula wanda ya halarci wannan zaman taron.
2: A yau shekara kusan 30 ko fiye da haka nan ba a samu waɗanda sun ka tsaya sun ka kawo wannan fikira ba sun ka kawo wannan fahimta ba amma yau waɗanda su matasa sun kawo wannan fahimta saboda ya kamata a ce an gyara.
19: Sanin kowa ne dai rayuwar matasan a yan shekarun baya-bayan nan ta kasance cikin wani mawuyacin hali inda wasu ke ta'ammali da kwayoyi yayin da wasu ke halin bera ga kuma rashin aikin yi abin da ke jefa wasu a tarkon kungiyoyin yan ta'adda. To a cewar Malam Mustapha Ahmed wani shehin malami wannan nazarin shigo da husa'ar neman shawarwari ga magabatan ba karamin ci gaba ne ba ga matasan.
21: To babban abu ne wanga wanda matasa sun ka fara komowa a cikin asalin su kuma insha Allah shawarwarin da muka ba su muka ce musu ku kiyaye mutunci da adalci.
19: To ko za a iya cewa matasan jihar sun farka daga dogon baccin da suke yi bayan daukar wannan matakin? Nuruddin Ibrahim malamin koyar da zamantakewa ne a wata tsanga tanan tawana cewa
22: abu ne mai kyau kuma abu ne mai muhimmanci sosai tunda Latizawa su ne suka san hanya wadda kamata a bi dan su nisanci duk abin da zai kawo cikas ga tahiya tayo da kullun abin da shahirai wasu da kuma ma'amala wadda suke yi da sauran al'umma zai sa su matasa su nisanci duk wani abu wanda zai sa su hada cikin wani hadari ko na ta'addanci ko wani shan kwayoyi da sauran su ya zamanta cewa shi irin wannan taro ana yin shi lokaci zuwa lokaci saboda su wa'annan matasa su amfana da shawarori da kuma duka abin da ya shahi taimako daga su Latizawa ko magabata su ne suke da experience su ne sun ka san yau sun ka san jiya.
19: Wannan husa'ar da matasan suka taho da ita ta samu karbuwa sosai ga hukumomin jihar la'akari da ingancinta wajen ceto matasan yayin da wasu suke ganin mataki ne da ke zaman abin koyi ga sauran yankunan kasar. Isu Mamman DW Hausa daga birnin Tawa jamhuriyar Nijar.
1: To madalla da wannan rahoto na Isu Mamman muka zuga a ƙarshen rahotannin da muka tsara kamu ka a wannan lokaci sai dai kafin mu sallama. Kun ji cewa sojojin Amurka sun ce sun kammala sabon zagayen hare-haren da suka kai kan wuraren soji a arewacin ƙasar Iran. Ciki har da cibiyoyin tsaro da masana'antun jiragen yaƙi marasa matuƙa da ma wuraren tattara bayanan sirri. Sannan fiye da rabin yan majalisar wakilan jam'iyyar Democrats a Amurka sun kada ƙuri'ar neman a dakatar da tallafin soji da ke cin dala biliyan 3.3 kenan da ƙasar da ke baiwa Isra'ila. Jama'a za mu dakata a nan a madadin Muhammad Dawal Balarabe da ya tsara wannan shirin muntaga Hiwa ke cewa wani lafiya.
23: Masu sauraron mu anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Nijar, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukan mu na internet dw.com/hausa. Ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masararo, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Rajana Munir Yahaya ce ke farin cikin kasancewa tare da ku a zango na biyu na yada shirye-shiryenmu daga nan sashen Hausa na DW a birnin Bonn na tarayyar Jamus. A jerin rahotannin da muka tanadar muku na wannan lokaci za ku ji cewa Majalisar Tarayyar Najeriya na duba yuwar amfani da tsarin wakilan zabe wato Electoral College domin baiwa mata cikakken wakilci a ƙasar. Babban asibitin Bauchi a Najeriya ya kaddamar da manhajar sauƙaƙa duba marasa lafiya domin rage wahalhalun ganin likita. Wasu 'yan jarida a jamhuriyar Niger sun shaki iskar 'yanci bayan shafe watanni 8 suna tsare. Waɗannan da ma wasu rahotanni za ku ji su kafin nan, amma kafin nan ga labaran duniya tare da Abdulkarim Muhammad Abdulkarim.
0: DW labaran duniya.
2: Burtaniya ta kagaba takunkumi ga mutane 11 da wasu cibiyoyin da ke ingiza yakin Sudan. Kamar ta yi asarar biliyoyin dalolin Amurka sanadiyar cinikayyar zinariya kasar ba bisa ka'ida ba. Gobara a wani gidan marayu na Algeria ta halaka mutane 11. Burtaniya ta sanar da kagaba takunkumi ga mutane 11 da wasu cibiyoyi na kasar Sudan sakamakon samun su da lafin ingiza yakin basasar kasar na tsawon shekaru 3. Waɗanda takunkumin ya shafa sun haɗa da 'yan ƙungiyar RSF masu kamfanoni da ke zaune a birnin Dubai na haɗaɗɗen Larabawa da kuma Hong Kong da ma ƙasar ta Sudan. Kamfanonin na gudanar da hada-hadar haƙar ma'adanan ƙarƙashin ƙasa musamman zinare, wanda daga shekarar 2024 zuwa 2025 kaɗai suka yi fasakaurin wanda kimarsa ta kai dala Amurka biliyan 1.5, injin Burtaniya. Ko a ranar Litinin sai da ƙungiyar tarayyar Turai EU ta ayyana shirinta na kakaba irin wannan takunkumi kan masu ingiza yakin na Sudan. Gwamnatin Kamaru ta sanar da shirinta na yin garin bawul ga fannin harkar ma'adanan ƙarƙashin ƙasa, musamman zinare, wanda take fuskantar asarar biliyoyin kuɗaɗen shiga sanadiyar almundanar da ke wakana a ɓangaren. Mai riƙon muƙamin ministan ma'adanai na ƙasar Fuo Calistus Gentry ya shaida manema labarai cewa a shekaru 5 kacal da suka gabata, Kamaru ta yi asarar sefa biliyan 2 kwatankwacin dala Amurka biliyan 3.5 a iya zinarin da aka fitar taɓa rauniyar hanya zuwa ƙasar haɗaɗɗen dalar Larabawa. Mr. Gentry ya ƙara da cewa matsalar ba ta tsaya a nan ba, domin akwai ƙalubale ga yadda kamfanonin haƙar ma'adanan ke bayar da lissafin bogi kan abubuwan da suka haƙa suka kuma sayar a ƙetare. Kamaru da ke yankin tsakiyar Afirka na da arzikin ma'adanan ƙarƙashin ƙasa irin su sinadarin ayon da lu'ulu'u da zinare da kuma cobalt. Har ma ta samar da sabuwar dokar haƙar ma'adanan a shekarar 2023 domin haɓaka tattalin arzikinta. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. Hukumomi a Algeria sun tabbatar da mutuwar mutane 11 tare da jikatar wasu 19 a wannan Alhamis, sanadiyar tashin gobara a wani gidan kula da marayu na Algiers, babban birnin ƙasar. Jami'an agaji da na kashe gobara har ma da al'ummar gari su ne suka garzaya gidan marayun a yankin Muhammadiyya don kubutar da mazauna gidan bayan ganin turnin kewar bakin hayaki a ciki. Shugaba Abdulmajid Tebboune ya miƙa saƙon ta'aziyya da jaje ga waɗanda iftila'in ya shafa, waɗanda suka haɗa da ƙananan yara. Algeria ta fuskanci matsanancin yanayin zafi a 'yan kwanakin nan tare da tashin gobara da dama, inda kafar yaɗa labaran ƙasar ta APS ta sanar da fuskantar tashin gobara 913 daga ranar 8 ga wannan wata na Yuli zuwa yanzu a faɗin ƙasar. Majalisar Ɗinkin Duniya ta tabbatar da batun daban 'yan gudun hijirar Rohingya fiye da 500 bayan barin gabar ruwan ƙasar Myanmar a ranar 8 ga wannan wata na Yuli, amma har yanzu babu labarinsu. Jirgin ruwan farko na ɗauke da mutane 250, yayin da na biyun ke ɗauke da mutane 280 waɗanda ake fargaba sun nutse a ruwa, in ji hukumar kula da ƙaurar jama'a ta takwarar ta kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNHCR. Tun a shekarar 2017 'yan ƙabilar Rohingya suka fara tserewa daga ƙasar Myanmar sanadiyar hararen kisan kiyashi da suke fuskanta daga sojojin ƙasar mabiya addinin Buddha saboda ƙyamar da suke nuna wa 'yan Rohingya musulmi marasa rinjaye a ƙasar. Ƙarshen labaran duniya kenan.
1: A gaida Muhammad Abdulkarim Muhammad.
0: DW harkokin yau.
1: To a harkokin namu na yau za ku ji cewa rundunar sojojin kasar Kongo na zargin cewa dabi'ar mu'amala da wayoyin salula da sojojin kasar ke yi na barazana ga tsaron lafiyar su, sannan yana kuma taimakawa ga rashin samun nasarar su a fafatawar da suke yi da abokan gaba. A gaba kadan muna tafa muku da shirye-shiryen mu masu kayatarwa na duniya mai yayi da shirin taba kalashe da kuma ra'ayoyin ku masu sauraron mu da zamu karanto. Yanzu dai bara mu fara da sabon tsarin majalisar dokokin Najeriya wanda ke neman daukan wani tsari domin shawo kan matsalolin takaita takarar kujerun mata a kasar. Majalisar Dokokin Najeriya ta bayyana aniyarta ta amfani da tsarin wakilan masu zabe wato Electoral College domin baiwa mata karin kujeru da za su yi takara a zabukan Najeriya ta hanyar kudurin doka da majalisar za ta amince da ita. Za a yi amfani da tsarin ne a zaben shekara ta 2031 a kasar. Kwa wannan zai iya zama mafita ga matan da suke wato suka dade suna kokawa na samun wakilci a siyasar kasar. Wakilin mu dake Abuja Waisu Abubakar Idris ya aiko mana da karin bayani a wannan rahoto.
3: Wannan dai wata dabara ce da majalisar dokokin Najeriya ta bayyana amfani da ita domin hanzarta amincewa da dokar baiwa mata kujeru na musamman da za su yi takara a Najeriya. Saboda kuma bayan da suke fuskanta na samun wakilci a majalisun dokokin kasar da ma madafin iko na zabe. A karkashin wannan tsari wakilan masu zabe ne ke da ikon zabo matan daga jam'iyyun siyasar Najeriya domin ba su ikon takara ba tare da sun yi zaben fidda gwani ba. Honorable Kafilat Obara ita ce shugabar kwamitin kula da harkokin mata a majalisar wakilan Najeriya. Tace abinda muke son nema shine kafin zaben fidda gwani a fitarwa mata da nasu ta yadda duk matan ma dake majalisu za su rike kujerun su domin wannan ne mafita. A halin da muke ciki yanzu mafi yawan matan dake majalisu an yi waje da su, wato ba za su shiga takara na zaben da za a yi a watan Janairun nan ba. Wannan ya sa mata ba su da wakilci a kujerun da ake zabe. Kungiyoyin kan rajin mata da tabbatar da an yi masa adalci da ma mata 'yan siyasa da suka halarci zama na musamman da majalisar wakilan Najeriya ta yi sun kasance cike da murna akan wannan gwagwarmayar da suka dade suna yi na ganin an kebewa mata kujeru na musamman nasu. Naomi Lansara Abel ita ce shugabar mata ta jam'iyyar ADC ta 'yan adawa a Najeriya.
4: Gaskiya na ji daɗi kwarai da gaske domin wannan tsari. Electoral College za su taimaka sosai kuma kar maza su manta cewa ba wai ba mu wayannan kujeru zai hana su kujerun da suke nan bane, ba zai rage komai ba. Yau in kuna da kujeru 10 na House of Reps a state ɗinku za a ƙara guda ɗaya zama 11, wanda wannan guda ɗayan nan na mace kawai ne a kowane zone da aka tura.
3: Ko da yake wannan tsari ne da majalisun ke son a fara amfani da shi a zaben da za a yi a shekara ta 2031 domin a yanzu lokaci ya riga ya ƙure saboda duka jam'iyyun sun ma kammala zaben fidda gwani. Amma me ke ba su ƙwarin gwiwa majalisar za ta yi abin da ya dace? Ba suna masu shigo-shigo ba zurfi bane kamar yadda ya faru a shekarun baya. NLOB ita ce shugabar kungiyar Action Aid da ke kan gaba wajen wannan gwagwarmaya.
5: So the fact that the National Assembly is considering the Electoral College.
3: Ta ce yanzu da majalisar dokokin ke magana akan amfani da wannan tsari na wakilan masu zabe ya nuna da gaske suke. Abinda suka yi mana bayani shine waɗanda aka zaba ne za su zama wakilan masu zabe su zabo matan. Muna fatan za mu samu wannan wakilci domin wannan ne zai samar da daidaito a majalisar.
5: It creates a balance in the house.
3: Honorable Maryam Kolo na cikin matan da suka fafata ba tare da samun nasara ba ta bayyana murtaninta akan wannan dubara.
6: Ai ya bude kenan mana a matsayin mu na mata. Yakin da muke ta yi yanzu Allah ya taimaka an bude hanya mai sauki ma sosai. Kuma mun san cewa ba za mu yi kasa a gwiwar mu ba mu mata. Za mu yi abin da ya kamata.
3: Rashin samun wakilcin mata ya ƙara raguwa sosai a siyasar Najeriya domin a cikin 'yan majalisun dattawa 109 hudu ne kadai mata, yayin da mata 16 ne a cikin 'yan majalisar tarayya 360. A majalisun dokoki na jihohi 14 ba mace koda guda daya. Abinda ke nuna Uwais Abubakar Idris, DW Hausa daga Abuja, Nigeria.
1: A wani mataki na sauƙaƙa jama'a asibitin koyarwa na Jami'ar Abubakar ta Fa Balewa dake jihar Bauchi ya kaddamar da wata sabuwar manhaja na wayar salula ga masu jinya domin rage musu wahalhalu wanda suke fuskanta a cikin asibitin. Wakilinmu a Bauchi Aliyu Muhammad Waziri ya aika mana da martanin al'ummar jihar game da manhajar cikin wannan rahoto.
7: Domin tafiya daidai da kalubalen zamani yasa asibitin ya samar da wannan manhaja da ake iya sauke ta a waya ayi aiki da ita. Rage dogon layi da turmutsutsi da ake samu a asibitin na daga cikin dalilan da suka sanya hukumar gudanarwar asibitin samar da manhajar, wacce ta cikin ta mutum zai iya biyan dukkan wani kuɗin da za a caje shi kai tsaye, sannan ya iya neman ganin likita a bashi rana da lokaci ba tare da ya je ya zauna ya jira wani ba, kamar yadda aka saba a baya. Hajara Gambaki da ya ce daga cikin majinyatan da wannan tsari ya faranta musu rai.
8: Wallahi wannan tsari ya yi kyau. Dalili mace za ta fito karfe 5 ta zo ta karbi lamba a kai 10 likita bai zo ba, in ya zo kuma an rinka masu alfarma suna wuce ka. Ai ta dai fada wace ta bar gidanta tun kana bacci, kai kuma ka tashi da rana tsaka ka zo kana da gata ka wuce layi an kira ka. To wannan tsari da aka fitar gaskiyar magana ya taimakawa mata sosai sosai.
7: Samar da manhajar ta DHS na daga cikin hoɓɓasar asibitin koyarwa na Jami'ar Abubakar ta Fa Balewa na zamanantar da dukkan wasu ayyukansa da suka hada da rubuta magani wa majinyaci, har ma da yadda manhajar za ta iya tunatar da mutum lokacin shan maganinsa. Kuma da alama wannan tsari ya kayatar da masu zuwa asibitin, ciki har da Hafsat Abubakar da ta saba zuwa.
9: Gaskiya abu ne mai kyau, abu ne na ci gaba, saboda zan iya cewa wani sa'in kamar ni dake ina zuwa aiki, idan har nace sai na je asibiti kafin in zo in je aiki, to kowane time yana iya shiga ɗayan time ɗin. So wannan matsalan na jiran layi, wanda sai ka jira layi wani sa'in kuma sammakon ka zaka ji ka samu mutane da yawa wanda ma ba za ka yi irga ba, so wannan abin yakan iya causing problem ma aiki na. So gaskiya ne dai wannan manhaja da aka fitar da ita gaskiya abu ne na farin ciki.
7: Kafin kaiwa ga samar da wannan manhaja da asibitin na Jami'ar ATBU ya yi, sai dai amfani da bayanan masu zuwa asibitin cewa akalla kashi 70% ba za su samu matsalar amfani da ita ba. Umar Faruk wani majinyaci ne da yake zuwa asibitin daga karkara, amma shi kuma ya koka da sabon tsarin.
10: Ban kai wannan munzali a Najeriya wanda za a ce za a dinga booking din har aka ce wai maganar lafiya sai a yi booking din doctor an yi kaza an yi kaza. Mutanen karkara da za su kare, idan muka zo cikin birnin ma ya muka kare. Yanzu ina da wayar salula ba, akwai abubuwa da yawa wa'anda ban iya ba, kuma shekarar shekaru na kawai shekara 10 ina aiki da waya, amma wallahi tallahi akwai abubuwan da aka ce mun cika ba zan iya cika shi ba.
11: To amma baka gani wannan za a iya cewa laifin daga gare ka ne?
10: Ya dai daga gare ni, ita kanta kasar ma ina net din ma da zaka ce ma kai booking, sai ka tabbu in kai wasa sai ka tabbu kin din abu ma har ma ka je ma ciwoyi ajalin mutum ma.
7: Sai dai kuma hukumar gudanarwar asibitin ta tabbatar da cewa ba wai ta bar amfani da tsohon tsarin ne ba gaba daya, shi ma yana nan ga wadanda hakan ya fi musu sauki. Aliyu Muhammad Waziri, DW Hausa daga Bauchi a Najeriya.
1: Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na DW a birnin Bonn na tarayyar Jamus. Kafin mu ci gaba, ga wannan sako.
0: DW ra'ayin malamai.
12: Mutuwar matasan Afrika a hamadar Sahara a hanyar zuwa Turai na ci gaba da zama babbar matsala ta rana zafi in waƙuna. Ghana na cikin kasashen da matasan take yunkurin neman rayuwa mai inganci a kasashen waje. To amma a kullum suna cikin rashin tabbas na samu ko rashi. Shin me gwamnati ke yi na dakile barazanar don cin gajiyar matasan? Me kuma matasan ke son gani a zahiri da zai taka musu burkiya irin wannan kasadar? Wannan su ne batutuwan da shirin ra'ayin malamai zai tattauna a wannan mako.
1: Wata kotu a jamhuriyar Niger ta sallami wasu 'yan jarida guda biyu da aka kama bayan da suka shafe kimanin watanni 8 suna tsare a gidan kasu sakamakon zarginsu da yada bayanai ga masu adawa da hukumomi na Niger a kasashen waje. Sai dai har yanzu akwai sauran 'yan jarida da ma dan kungiyar fararen hula da ke ci gaba da kasancewa a tsare a gidajen kaso a kasar ta Niger. Tana dai kungiyoyi da sauran abokanan aiki 'yan jarida suka furta albarkacin bakinsu tare da fatan ganin an sallami sauran da ke tsare. Wakilinmu na Yamai Salisu Bukari na dauke da ƙarin bayani a wannan rahoto.
13: Kwanata shida yan jarida Omar Kane da Yusuf Seriba sun shafe sama da watanni 8 suna tsare bayan da aka kama su a farkon watan Nuwamba da ya gabata. Bayan wani taron manema labarai da ya gudana inda aka aikewa kafofin yada labarai katin gayyata zuwa taron wanda ɗan lokaci kalilan aka tsinci takardar a shafukan wasu ƴan Niger da aka janyewa takardar zama ƴan ƙasa da ke zaune a ƙasashen waje sun wallafa. Sai dai zuwa yanzu babu tabbacin ko waɗanda ake zargin na daga cikin masu wannan aiki. Musa Adamu shine mataimakin shugaban kungiyar ma'aikatan kafofin yada labarai masu zaman kansu ta Cosprome. Da ba da jimawa ba cikin sanarwa suka yi kira da a sallame waɗannan ƴan jarida.
14: Mun shi daɗi matuƙa da muka samu labarin sakin ƴan jarida biyu abokanan aikinmu Yusuf Seriba mai Journal Eco du Niger da kuma Omar Kane wanda yake da kamfanin jarida na Harrison. Idan ba amince ba ƴan kwanakin baya mun kira hukumomi musamman ma hukumomin shari'a da shugaban ƙasa da su dubi al'amarin kama waɗannan abokanan aikinmu. Kuma su sake su lalle murna muna yi amma har yanzu ta ciki na ciki saboda akwai ɗaya daga cikin su wanda ake cewa Ibro Shebu wanda ɗan jarida ne a kamfanin sadarwa na Sarauniya har yanzu shi ba a sake shi ba.
13: Tun yau da ƴan shekaru dai ƴan jarida da ma kafofin yada labarai na cikin hali na tsaka mai wuya a ƙasar ta Niger sakamakon tarin matsaloli da suke fuskanta. Sannan ga batun kamu da wasu daga cikin su suka fuskanta ko kuma suke fuskanta bisa dalilai na tuhuma. Yayin da na isa a can gidan rediyo da talabijin na Sarauniya, na ji ta bakin Nuhu Dan Maradi da ya magana da yawun shugaban ma'aikatar inda suka nuna farin cikinsu da sakin da aka yi wa abokan aikinsu kuma da yake akwai ɗaya daga cikin ma'aikatansu da har yanzu yake tsare.
15: Lalle muna farin ciki game da wannan labari da muka samu kuma abin da muke fata yanzu waɗanda suka yi saura da ke can tsare a gidajen kasan tunda akwai saura ma abokan aikinmu da ke tsare su ne muke fatan su ma idan aka sallamo da kotun ta sallamo waɗanga abokan aikin namu mu ga su ma an waye sahiya an gaggauta sakinsu. Saboda abin ne wanda ke damuwanmu ana buƙatar ƴan jarida su kawo gudunmuwarsu game da gataya ta refundation to amma kuma suna tsare kaga babu magana ba da gudunmuwa
13: a kullewa mun dai su kansu hukumomi na jan hankali tare da kiran jama'a na kowane bangare da su rinka taka tsantsan ganin halin da ake ciki na matsalar tsaro a ƙasar ta Niger. Sai dai shi ma daga nashi bangare Musa Adamu ɗan jarida na kungiyar Cosprome kiraye ga abokan aikinsu ƴan jarida da su kiyaye ka'idojin aiki na jarida.
14: Lalle muna ƙara tuni da cewa abokanan aikinmu su ci gaba da mutunta dokokin ƙasar mu ta Niger da kuma gudanar da ayyukansu kamar yadda ya kamata kuma su ga gaskiya komi dacinta.
13: A halin yanzu dai akwai ɗan jarida na rediyo da talabijin Sarauniya Ibro Shebu da Hamidan Mahmud na Radio Sahara da ke birnin Agadez da kuma Musa Cangari wanda shi ma ɗan jarida ne kuma shugaban kungiyar farar hula ta Alternative Espace Citoyen da suke ci gaba da kasancewa a tsare wanda kullum kungiyoyin na kare haƙƙin jama'a ke kira da al-salame su su koma cikin iyallansu. Salisu Bukari, DW Hausa daga Yammai a Jamhuriyar Nijar.
1: Idan muka koma Jamhuriyar Demokradiyyar Congo kuwa rundunar sojin ƙasar ta haramta sojojin ƙasar amfani da wayoyin salula a fagen yaƙi da 'yan tawaye da sauran ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai. Rundunar sojin na Congo dai na zargin cewa ɗabi'ar mu'amala da wayoyin salula da sojojin ke yi na barazana ga tsaron lafiyarsu yana kuma taimakawa ga rashin samun nasarar da suke yi a fafatawarsu da abokan gaba musamman ma a yakin gabashin ƙasar. Garzali Abdu Tasawa na da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da ya haɗa mana.
16: Shekaru da dama kenan dai da a shafukan sada zumunta ake yawancin karo da dubunnan bidiyoyi waɗanda ke nuna sojojin gwamnatin ƙasar ta Congo Kinshasa da ma mayakan sa kai na Wazalando suna ɗaukar kansu inda a ciki suke nuna ko dai nasarorin da suke samu a fagen daga ko kuma yin kiran neman ɗauki. A wasu bidiyoyin sojojin na ƙorafi na fama da suke yi da rashin kayan yaƙi da ma kuɗaɗe ko kuma wasu lokutan a nunansu suna arcewa daga fagen daga. Wannan soja ɗan kimanin shekaru 30 da ya buƙaci a sakai sunansa ya bayyana dalilan da ke sawa sojoji tafiya da wayoyin nasu a fagen dagar.
17: Mimi sanunanga
16: yace ni na saba da in tafi da wayar salula ta a fagen daga domin samun labarin iyali na da iyaye na da suke nesa da ni. To amma yanzu tunda magabatanmu sun hana mana ɗaukar waya za mu yi biyayya.
17: Na isika ya itumba.
16: A wata sanarwar da ya fitar kakakin rundunar sojin ƙasar ta Congo Kinshasa Lieutenant Colonel Lamaka Hazukai ya bayyana wa sojojin kasar cewa hasken wayar salula na iya taimakawa abokanin gaba ga saurin tantance mabuyar sojojin da iya buɗa musu wuta a cikin sauki. Akan haka ne ya gargadi sojojin kasar da su kaurace wa amfani da wayar salula ba tare da an ba su izini ba, sannan su daina yada bidiyoyi waɗanda ke nuna su a wajen da suke ko kuma wajen da suke fafatawa a shafukan sada zumunta na zamani. Kelvin Bijja, wani dan fafutuka a yankin Uvira na kasar ta Congo, ya bayyana goyon bayansa ga matakin rundunar sojin kasar wanda ya ce zai taimaka ga rage yawancin amana da ake fuskanta tsakanin sojojin kasar. Ya ce wannan sanarwa ce da muka yaba da ita domin so tari lokacin da wasu sojojin kasar tamu ke waya suna magana ne da abokanin gabarmu, suna kwarmata musu halin da sojojin namu suke ciki. Shi kuwa Maitre Aime Bisingwa, wani dan kungiyar kare haƙƙin dan adam a ƙasar ta Congo, cewa duk da yake cewa a wannan zamani wayar salula na da matukar muhimmanci wajen biyan bukatun jama'a, to amma ya kamata sojojin kasar su yi biyayya ga umarnin shugabannin nasu kan batun amfani da ita wayar.
18: San violo kendroa a la comunidad.
16: Yace

0: Madalla, za mu fara ne da shirinmu mai ƙayatarwa na duniya mai yayi.
1: DW Duniya mai yayi.
2: Duniya na dab da fadawa cikin wani sabon rikicin man fetur sakamakon yadda Amerika da Iran suka sake komawa yaki bayan yarjejeniyar zaman lafiya da aka cimma. Ya makomar mashigin teku na Hormuz za ta kasance da mata sirrin lamarin akan farashin man fetur na duniya.
3: Jaziratul Arab ta wajen mashigin Hormuz akalla ana fitar da mai da gas kusan kashi 20 zuwa 30 na duniya. Kaga kenan kashi 70 yana wani bangare na duniya. Wato duniya za ta iya dogara da sauran bangarori ta ci gaba da gudanar da ayyukanta, amma abin ba yadda mutane ke zato bane. Wato kashi 30 din nan su ne manya-manyan kamfanoni da ke sarrafa mai a duniya, to sun dogara da wannan kashi 30. Saboda haka in babu kashi 20 zuwa 30 to zai shafi kan bangarori gaba ɗaya na duniya.
2: Sai a biyo mu sannan a hankali a cikin shirin wanda ni Abdulrahman Hassan na shirya kuma zan gabatar.

0: Tashin hankali ya sake barkewa tsakanin Iran da Amerika bayan da Iran ta kai wasu harare akan jiragen dakon man fetur a mashigin teku na Hormuz. Abin da ya fasa ta Amerika ta mayar da martani. Tun farko a duniya baki daya an yi talale marhabin da yarjejeniyar zaman lafiya da aka cimma tsakanin Amerika da Iran wacce a yanzu ta rugaje. Professor Usaini Tukur masani akan zamantakewa da haliyar dan Adam dake a Jami'ar Abuja ta Tarayyar Najeriya ya bayyana dalilan da yake ganin sun sake janyo yakin tsakanin Iran da Amerika.
1: Na farko dai idan ka dubi Iran wato da irin shirye-shirye da suka yi kusan shekaru 45 ko zuwa da 7 ma da suka wuce suke ta shirye-shirye na tinkarin irin wayannan lokuta. To abu ne wanda dama sun shirya ba sa tsoron ainihin kai hari ko kuma kare kansu. Saboda haka wannan yana ɗaya daga cikin dalilai. Saboda haka kana taɓa su za su rama. Wannan wato manufa ce tasu ta harkokin tsaro da harkokin ƙasashen waje. Na biyu an yi rashin sa'a sai aka samu shugaban ƙasa na Amerika wato Trump wanda na farko ba shi da alƙibla sannan baya karɓar shawara. Shawarar da nake nufi daga mayaka rundunonin sojojin Amerika baya karɓar shawararsu. Abin da ya ga zai yi shi yake. Saboda haka akan samu yau ya yi ƙarya gobe ya gyara ƙaryan. Jibi ya faɗi maganar da zai aiwatar ba gata kuma ya faɗi wasu maganganu. A sakamakon haka shi yasa za ka ga ko yarjejeniya da aka yi na tsagaita buɗe wuta kun ga hakan baya aka riƙa yi har zuwa yau. Shi yasa ƙasashe da dama a duniya musamman ƙawayen Amerika ba su yarda da ita ba saboda ba ta magana guda ɗaya.
0: Halin da ake ciki dai Amerika da Iran kowanne na yin kirarin cewa shine ke da iko da mashigin na Hormuz. Sabbin harare sun ƙara tayar da hankula a yankin gabas tsakiya. Hakan ya sa an samu janyewar wasu jiragen dakon man fetur a mashigin na Hormuz saboda fargaba na tashin hankalin. Abinda kuma ke da tasiri akan sha'anin man fetur na duniya baki daya. Professor Ahmed Adamu masani ne a fannin tattalin arziki da ya shafi man fetur da ke a Jami'ar Abuja ta Najeriya.
2: Ta dalilin haka sai jiragen da suke dakon shi ɗanyen man fetur sai suka tsorata wasu da dama daga cikinsu sai suka koma.

0: baya, makon su zo su wuce ta zirin Hormuz din, sai suka koma suna jiran a ba su umarni, wanda kuma yadda kowa ya sani cewa a wannan zirin dirana akalla dai ana wuce da ganga miliyan 20, wanda ba karamin adadi ba ne, wanda idan aka ce aka samu ragowa ko cikas zai iya shafan farashi a kasuwar duniya baki daya. So wanda ya sa har wasu jiragen suka koma baya, har 'yan kasuwa suke tunanin cewa so za a iya samun karancin man fetur, saboda haka duk wato cinikin da za a yi yanzu a yi shi da tsada, saboda yanzu duk man dan yi man fetur da za a saida a watan gobe wato August kenan, yanzu shine ake farashin shi yanzu. So ya riga ya hau sama, saboda ana tunanin cewa wannan rikicin zai ci gaba, wanda kuma zai shafi wannan ziri na shi Hormuz. So ita kanta Iran din, ita ma Donald Trump ya yi ikirarin cewa zai sa mata takunkumi da hana shige da fice na jiragen ruwa zuwa kasar, wanda ya sa ita kanta Iran ita ma ta yi sauri kafin a sa mata wannan wato takunkumi ko kuma hana wucewan jirage. Ta yi sauri ta fitar da wasu adadin man fetur da ya kai akalla ganga miliyan 11 a rana ɗaya ranar Alhamis da ta wuce. So wannan fitar da ɗanye man fetur da Iran ta yi tana da akan tsoron kada a zo a kulle mata hanyar jirgin ruwanta tun yanzu ta fitar da shi ta samu kuɗin shiga, wannan shi ne ya sa har farashin ya ɗan ƙara saukowa, da kuma bayanan da shi Donald Trump ya yi na cewa za a iya samun ƙara buɗe wani magana domin a samu sasanci.
1: Rikicin dai ya ƙara jefa batun zaman lafiya na duniya cikin haɗari, yayin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin cewa komawa yakin baki ɗaya zai haifar da mummunan sakamako. Farfesa Adamu ya ce rashin tabbas akan zaman lafiyar a yankin gabas ta tsakiya babban cikas ne.
0: Zan wata ran ka ji yau an zauna lafiya, gobe kuma an yi samun zaman lafiya, zai iya sa farashi su tsaya a sama su ki saukowa, saboda ko 'yan kasuwa da suke sayar da man fetur a gidajen mai idan suka ga yau an samu zaman lafiya amma gobe kuma ba a zama ba haka ana ta maimaitawa, so zai yi wahala su ma su yi sauri su canza shi su kai shi ƙasa. Su ma kila sun ga tunanin cewa a kowane lokaci farashin zai iya ƙara hawa.
1: Shin koya tasirin wannan rikici na mashigin teku na Hormuz zai shafi cinikin man fetur na duniya? Ga abinda Farfesa Usaini Tukur ke cewa.
2: Jaziratul Arab ta wajen mashigin Hormuz, akalla ana fitar da mai da gas kusan kashi 20 zuwa 30 na duniya. Kaga kenan kashi 70 yana wani bangare na duniya. Wato duniya za ta iya dogara da sauran bangarori ta ci gaba da gudanar da ayyukanta, amma abin ba yadda mutane ke zato ba ne. Wato kashi 30 ɗin nan su ne manya-manyan kamfanoni da ke sarrafa mai a duniya, to sun dogara da wannan kashi 30. Saboda haka in babu kashi 20 zuwa 30 to zai shafi kan bangarori gaba ɗaya na duniya. To wannan matsalar ita ta tada hauhawar farashin mai da dangoginsa a duniya, kuma zai ci gaba ne da faruwa muddin dai ba a samu wato sauki ba, ba a cin mai jejeriya ba. Saboda wannan yakin ya tabbatar da cewa ita ƙasar Iran za ta iya mallakan wannan wajen, kuma babu wata ƙasa a duniya hatta Amerika da za ta iya tabbatar da cewa wato ta iya kawo cikas ga yadda Iran ta ɗauki wajen a matsayin mallakar ƙasarta, kuma za ta iya hana jirgi ko jirage wucewa wannan wajen.
1: Najeriya dai na ɗaya daga cikin ƙasashen Afirka na kan gaba da ke haƙo man fetur a duniya, wanda wannan matsala ta ka iya shafarta. Amma a halin yanzu gwamnatin da 'yan kasuwa na cewar suna ɗaukar matakai na rigakafi. Abubakar Mai Gandi shi ne shugaban ƙungiyar dillalan man fetur 'yan kasuwa na Najeriya.
3: Ko shakka babu a kasuwar duniya an fara samun sauƙi na crude oil, wanda yake ya samu raguwar farashi yanzu. Sa'annan mu 'yan kasuwar mai masu zaman kansu ta ƙasa baki ɗaya, muna gaya ma 'yan kasuwanmu su ma su rage farashi kamar yadda suka so. Amma har yanzu wai farashin ba ya rage ya koma kamar yadda aka san shi a da ba. To amma dai ko yanzu idan ka dubi duk yawancin gidajen mu mafi yawanci duka sun rage farashi kamar yadda suke sai su a da. Sun rage shi kamar yadda aka rige musu a inda suke sayowa. Abin da ke faruwa kenan a yanzu. Saboda haka muna nan insha Allah da an rige za mu rage.
1: To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin na yau. A madadin dukkanin sauran abokan aiki musamman wakilinmu na Abuja West Abubakar Idris. Abdulrahman Hassan ke yin sallama da ku daga nan sashen Hausa na DW.
4: Kuma madalla yanzu kuma sai shirinmu na taba kalashi.
5: DW taba kalashi.
6: Ko kun san cewa a jamhuriyar Niger musamman ma a arewa akwai masarauta da mace ce yake hawa kan karaga da zarar wacce ke rike da ita ta rasu ba wani gure bane illa gundumar dogon dutse inda aka nada intaya kahina a matsayin sarauniyar Luguwo ta 18 biyo bayan rasuwar sarauniya Kambare Kahiya. Ya ake zaɓar sarauniyar Lugu ko kuma Baura idan namiji ne? Ku biyo mu don jin tarihin wannan masarauta da irin addini da al'ada da take bi. Muhammad Awal Balarabi ne ke farin cikin jagorantar wannan shiri a yau.

0: to madalla sarautar baura ga maza ko sarauniyar lungu ga mata na da dogon tarihi a yankin dogon dutse na jamhuriyar Niger saboda fitacciyar sarauniya manguma ta taba rikewa lamarin ma dai da ya kai ta yakar sojojin mulkin mallaka a karni na 19 kamar da yayin sauran akasar masarautu na gabashi da arewacin jamhuriyar Niger wannan ma dai da mata suka fi tasiri na da nasaba da arewacin Najeriya a cewar Aliyu Merijiya masanin al'adun gargajiya a jamhuriyar Niger
1: asulin sarautar ta bigga da daurana ta sheto wato lokacin da duk ubanta ya mutu sa'annan an kace za a nada mata sarauta ita kyar kasa sunan ta kenan yanzu lokacin nan sai kan uba sun kaga mai mata kai sun kace yanzu su yi rami ranin dan sarauta su kwashe kasarin dan sarauta azawin dibi saramen ta hwada su mai suwa mata kasa sa'annan wani daga cikin masoyanta sai kwada mata sai ta ce to a dar mama gode ta shirdi an ka dar mama gode ta shirdi sai ta dauko hanya tayyo arewa da can daura tana tayya cikin dare da ita da diyarta guda da wani da aka ce magishi da wanda aka ce magoshi to sa'annan na sun ka tashi kuma da sun ka shiga cikin dashin da aka ce malugu to kun ji tarihin da amfarin sarauniya lugu a sarki ta daura gudun hijira na tayyo sai ta zaka nan lugu dan nan na dai sarautar ta arewa ta kwara
0: sai dai sarauniya lugu na gudanar da tata masarautar ne bisa ga turba ta al'adun gargajiya da ta samu asali tun a karni na 17 a cewar Aliyu Merijiya masanin al'adun gargajiya
1: tana da iko amma bisa ga harkar tsahi na take ranga take da iko tunda yanzu lugu ma akwai mai gari in wata ta mutu na cikin daki na aka mai da magana ita gawat ita ta ga zaben wanda za ta taka takalmin wanda ta mutu
0: bayan shekaru uku akan karagar mulki sarauniya Kambari Kahiya dake zama sarauniyar lugu ta 17 ta rasu inda aka nada Intaya Kahina a matsayin sarauniya ta 18 kuma a ranar jana'izar sarauniyar ne maza hudu suka dora gawata akan wani gadon katako da ake kira Tarkama kuma sun yi imani cewa ita ce ke nuna wacce za ta gaje ta inji Aliyu Bawa dan jarida kuma masanin al'adun gargajiya
2: nanan ga arewa kowa ya san cewa Tarkama ce ake wani abu da aka ce ma Tarkama a doki mutum mamaci a azabi sa ga gado na gargajiya wanda duk ta kabra zance ya kare in namiji ne baura ne in mace ce sarauniya ce kenan cikin zuri'a su dai ne har yanzu za a samu sarauniya
0: to idan na fahimce ka akwai tsafe-tsafe da ake yi idan sarauniyar lugu ta zama babu kenan kuma dole ne sai an bi wannan hanya wajen samar da sabuwar sarauniya ko baura
2: sarauniya in ta mutu akwai abinda ake zakkuwa a yi shi wannan ka'ida na da gaske ne sai an yi tsahe-tsahe ba da bayan haka nan kuma duk wanda abin nan ya shahwa ko ina yake sai an nemo shi a zo ai komi tare da shi gawa ce za a doka azabi sa gado ai ta abin nan ai ta tahiya da ita ce za ta gudun wanda ta kabra Tarkama kenan idan ta kabri wanda ta kabra ko macen da ta kabra to shikenan da ranar ita ce a sarauniya to sai an yi kashi uku a tai a komo sannan dada ta tabbat cewa ki ga wanda sarauniya ta kabra to kuma shikenan kuma ita ko da ranar inin ta zan sarauniya
0: to Mallam Aliyu wai shin da gaske ne cewa ba a matsawa kusa da sarauniya lugu saboda karfin ikonta
2: shi wannan haka nan na ko zakuwa kai ziyara kenan abinda annan nesa da nesa kuma dole sai ku fada wannan sun ba da umarnin cewa an baka izini ka taho to kuma mafi yawa in hanka diba suna amma mutun ya gwamai wurin nan da jajayen tuwahi ko kuma a ce mata masu hijabin ne hakan ga akwai wannan kyama gaskiya

0: Sarauniya kan bar Kahiya mai shekaru 82 da ta shude, ta kasance jagora abin alfahari ga matan yankin Dogon Dutse saboda kare shari'ar gargajiya da al'adun gargajiya da take yi, har ma dai da taimakawa da take yi wajen tada arzikin al'adun Lungu, kamar yadda Rashida, ɗaya daga cikin matasan yankin Dogon Dutse, ta bayyana.
1: Hakan ya nuna cewa mu mata kada mu ja da baya a bisa al'amura, mu ce a abu duka ba za mu iya yin shi ba, maza ne za su jagoranci. Hakan ma ya nuna wata karramawa ce, wata baiwa ce da Allah ya yi mana, ya nuna mana cewa muna da inci a kowane lokaci za mu iya yi.
2: Nita Zainab Usmana Gawo, bisa ga tarihin sarauniya, abinda muka sani ga uwayenmu da kakannin mu duka rekai da muka ci suna ta faɗi. Ina ci suna muna ci suna ta faɗi. Komi bai kamata in sa an shi, komi ba kan labari sai dai an iske matsafannin su. Babu wanda ga sawar riga ba mai sabon do zane na gare ka, ba ka sa komi sai zane ka dauka sai da shi abin da ya kamata na azanci a yi shi annanci, ko abin da sai ya tabbata duniya. Ana gani kuma irar da ta mutu in ba sahin an bai sahin su an ka tanka da sarauniya ba, kare ni aka kashe a asatuwahin ta asa an kai tarkama dole wanda ya kamata kama sai ta taita kawa gidan shi, in ka tai kuma dole sai ka sanar da ita.
0: Sarauniya Intaya Kahina mai shekaru 70 ta kama aikin tabbatar da dorewar jagorance na masarautar bayan da ta gaji yar uwarta Marigariya. Wannan ya sa ta zama sarauniya Lugu ta 18. Kuma Muhammadu Inuwa, ɗaya daga cikin mawakan kungiyar Akawaza, bai mamakin yadda aka saki zaben mace a karo na biyu a jere a matsayin sarauniyar Lugu ba, saboda wannan ya dace da al'adun Arewa.
3: Ya san muna Arewa akwai sarautu waɗanda daman su al'adun su haka nan ne suke. Masarautun in an kai su wannan al'adun da suna aka zaben wani sarki, su sarauniya Bawura, da akwai wanda aka ce ma ƴan ƙasa wannan su ma, wanda ya rasu shi na ke zaben wani, ita ce tarkamar za ta zo ta gwada kuma wanda zai gaje ta, yannan ta zo ta gwada kuma inda za a bizne ta. Haka nan ne al'adun nan ne da na Arewa suna da yawa.
0: An san cewa ɗaya daga cikin ayyukan sarki ko Bawura ko sarauniya shine daidaita lamuran zamantakewa da na shari'a, tare ma daidaita jagorantar wasu bukukuwan al'adun gargajiya. Amma ba a cika ganin sarauniyar Lungu a bainar jama'a ba, ko menene dalili?
4: An yi lokacin da sarauniya ko ka zo kace kana neman ka gane ta ba ka ganin ta, amma yanzu da yake zamunna sun rige sun sauya. A wancan lokaci in ba wanda abin ya shahwa ba, babu mai gwamaye wurin nan duka-duka. Kenan yanzu lokaci na annan shi na canzawa, shi a dalilin kuka gani yanzu saluloli ga suna ana shiga ana filimaji. An yi lokacin da in ka zo kace kana son ganinta, waɗannan fadawan ba su bari ka gane ta. Kenan ita ko da wani lokaci tana cikin ɗaki ne zamne, in ta huto rana ta faɗo, lokacin nan mutane suke da damar su gane su zo su gane ta.
0: Tarkama ce ta nuna wurin da aka gina wa sarauniyar Lugu sabon gidan ciyawa wanda shine zai zama fadarta. Kuma sabuwar sarauniya Intaya Kahina ta rabu da iyalanta da dukiyarta da sauran harkokin rayuwarta ga nufin sadaukar da kanta gaba daya ga babban nauyin da aka dora mata na tafiyar da al'umma a Dogon Dutse. To masu sauraron mu, anan ne zamu dasa aya a wannan shiri na al'adu da zamantakewa da kuma addinai. A madadin kowa da kowa na nan DW Hausa, musamman ma dai wakiliyarmu Ramatu Isa Wanke da ta taimaka wannan shiri ya haɗu, ni Muhammad Awal Balarabe da na gabatar, da ke muku fatan alheri daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.

0: da waɗannan wasiƙu na ku muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci. A madadin abokan aiki da suka bada gudunmawa har shirin ya zo gare ku, Zainab Bilyamino Abdullahi ke fatan ku ci gaba da kasancewa da shirye-shiryen sashen Hausa na DW.
1: Yanzu kuma za ku wato za mu dauki wasu daga cikin ra'ayoyinku ku masu sauraron mu, kuma ma Zainab Bilyamino Abdullahi bata yi nisa ba, tana nan tare da mu. Barka da shigowa malama Zainab, za ki dora daga inda ka tsaya ra'ayoyin masu sauraron mu na kan rahotannin da muka gabatar a yau.
2: To barkan mu da aiki, kuma rahotanni kwarai da gaske sun samu karbuwa kaman kullun ga wurin masu sauraron mu, musamman ma wannan rahoto na Najeriya batun kujerun wakilci din nan na dindindin wanda aka gabatar da kuduri kenan. Akwai Aisha Humaira Usaini Dangote karasuwa daga jihar Yobe, tace gaskiya ina mai nuna jin daɗi na akan wannan kalamai da ƴan majalisun dokokin ƙasar mu suka yi na ware wasu kujeru don ƴan uwan mu mata su samu wakilci. Da fatan duk waɗanda suka samu wannan damar za su taka rawar gani fiye da ƴan uwan mu maza.
1: Mata da yawa mata kan su ne za su fi yin murna da wannan wato ci gaban da aka samu. Amma kuma kina ga kamar yanda shi wakilin mu ya bada rahoto ya dora da tambayan cewa kana ga wannan zai magance saboda akwai matsaloli da yawa ta kota bangaren ma a ce kudade funding ko kuma in ce samar da kudaden tafiyar da harkokin campaign shi ma wani babban matsala ne.
2: Wannan haka ne. To akwai Rabi garin Malam daga Jamhuriyar Niger yace to ƴan Najeriya wato shirin sa mata a gwamnati ba wato ba shine matsalar ba da ta sa kuke shan wahala illa rashin shugabanci na gari. To shi kuma kin ga ta inda ya ta fuka kenan da ya kalli
1: abin
2: haka. To akwai Ibrahim mai wankin hula daga jihar Niger yace warewa mata kujerun dindindin a majalisa ba shi bane kyautatawa mata, a kawo ƙarshen kashe musu mazaje a birane da karkara shine gatan su kawai, ba wai zama a tsakiyar mazaje ba. To kin ga ra'ayin Ibrahim kenan,
1: shi ma ra'ayin shi kenan.
2: To akwai Hasufulla Gombe yace a ra'ayina bai kamata a ce za a ware wa mata kujera ta dindindin ba ko kujeru na dindindin kenan a ci gaba da yanda ake yi wato tsarin kawai a ba kowa dama wanda ya samu dama shi kenan,
1: wanda ya samu dama shi kenan kawai
2: kenan. Yawwa
1: shi kuma nashi ra'ayin kenan.
2: To akwai Kabir Kwangila Flyover Zaria yace ƴan majalisun Najeriya gabatar da kuduri na warewa mata kujerun wakilci na dindindin a majalisun dokokin tarayyar Najeriya, magana ta gaskiya abin mamaki ne. Demokradiya kenan ko karfa-karfa, ya kamata ku ringa sara kuna duban bakin gatari. To Presdo Gololo daga Potoskum a jihar Yobe yace kudirin majalisa na warewa mata kujeru na dindindin wannan ba abin da zai haifar illa almundahana. To kin ji dai mabambantan ra'ayoyi,
1: mabambanta. Mu je ga rahoto na gaba, mu ji wannan na ga ya fi daukan hankali.
2: Kware da ke na Jamhuriyar Nijar ma haka. Akwai Yakubu Mai Aski Badaraka da Sunusu Maɗattai da Magaram da Jafar Ɗan Gwamna suka ce a zahirin gaskiya mun ji daɗi yadda aka sallama wasu daga cikin 'yan jaridu da ake tsare da su da hukumomin ƙasar mu Nijar suka yi. Don haka yana da kyau 'yan jarida su wato su ringa yin takatsantsan game da aikin su. Muna kuma fata da addu'a Allah ya baiwa hukumomin Nijar ikon sakin sauran 'yan jaridar. Sai Dauda ɗan mayaƙi mayaɗi yace ina taya 'yan uwana da iyalai na 'yan jarida murna a bisa samun shakar iskar 'yanci bayan da hukumomin Nijar suka sallame su daga gidan yari. Da fatan waɗanda suka yi saura wato ana tsare da su kenan za su samu irin wannan damar, musamman shugaban Alternative Espoir Citoyen
1: zaki da Magaram. Zaki karanto ɗaya zan so in ji na wato asibitin Bauchi da ya kaddamar da wato manhaja na taimakawa rage cunkoson layi na bin ganin likita
2: haka. To akwai Kabiru Muhammad Sani yace hakika wannan mataki da aka ɗauka a asibitin jahar Bauchi abu ne mai matakar tasiri kuma wannan zai taimaka sosai ga al'umma da fatan kuma masu kananan karfi za su kasance sun ci moriyar wannan sabon manhaja
1: saboda lokaci malama Zainab zamu bar shi ana muna godiya sosai da wato ra'ayoyin da masu sauraro suka aika mana yanzu kuma zamu koma ga wato Abdul Karim Muhammad Abdul Karim da labaran duniya zagaye na biyu
3: DW labaran duniya
4: Burtaniya ta sanar da kagaba takunkumi ga mutane 11 da wasu tibiyoyi na kasar Sudan sakamakon samun sulhun ingiza yakin basasar kasar na tsawon shekaru uku wadanda takunkumin ya shafa yan kungiyar RSF ne masu kamfanoni da ke zaune a birnin Dubai na hadaddar daular Larabawa da kuma Hong Kong da ma kasar ta Sudan kamfanonin na gudanar da hadadar karma da na karkashin kasa musamman zinare wanda daga shekarar 2024 zuwa 2025 kadai suka fasa kaurin zinare da kimar sa ta kai dala Amurka biliyan 1.5 inji Burtaniya kwaranan litinin sai da kungiyar tarayyar turai EU ta ayyana shirin ta na kakaba irin wannan takunkumi kan masu ingiza yakin na Sudan Gwamnatin Kamaru ta sanar da shirin ta na yin garan bawul ga fannin hakar ma'adanan karkashin kasa musamman zinare wanda take fuskanta asarar biliyoyin kudaden shiga sanadiyar almandana da ke wakana a bangaren mai rike da bukamin ministan ma'adanai na kasar Foe Callistus Gentry ya shaida manema labarai cewa a shekaru biyar katal da suka gabata kamar ta yi asarar sifa biliyan 2 kwatankwacin dala Amurka biliyan 3.5 a iya zinaren da aka fitar taɓa rauni hanya zuwa hadaddar daular Larabawa Mr. Gentry ya kara da cewa matsalar bata tsaya a nan ba domin akwai kalubale ga yadda kamfanonin hakar ma'adanan ke bada lissafin bogi kan abubuwan da suka haka suka kuma sayar a ketare kamar da ke yankin tsakiyar Afirka na da arzikin ma'adanan karkashin kasa irin su sinadaran iron da lulu da zinare da kuma cobalt har ma ta samar da sabon dokar hakar ma'adanai a shekarar 2023 domin haɓaka tattalin arzikinta Hukumomin Algeria sun tabbatar da mutuwar mutane 11 tare da jikkatar wasu 19 a wannan Alhamis sanadiyar tashin gobara a wani gidan kula da marayu na Algiers babban birnin kasar Jami'an agaji da na kashe gobara har ma da al'ummar gari ne suka garzaya gidan marayun na yankin Muhammadiyya don kubutar da mazauna cikin sa bayan ganin turnikewar bakin hayaki Shugaba Abdulmajid Tebboune ya mika sakon taziyarsa da majaje ga waɗanda iftila'in ya shafa waɗanda suka hada da kananan yara Algeria ta fuskanci matsanancin yanayin zafi a 'yan kwanakin nan tare da tashin gobara har sau 913 daga ranar 8 ga wannan wata na Yuli zuwa yanzu a fadin kasar kamar yadda kafar yada labarai ta APS ta sanar. Majalisar Dinkin Duniya ta tabbatar da batun daban 'yan gudun hijirar Rohingya fiye da 500 bayan barin gabar ruwan kasar Myanmar a ranar 8 ga wannan wata na Yuli amma babu labarin su. Jirgin ruwan farko na dauke da mutane 250 yayin da na biyun ke dauke da mutane 280. Waɗanda ake fargabar sun nutse a ruwa in ji hukumar kula da kawarar jama'a IOM da takwarata ta kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya UNHCR tun a shekarar 2017 'yan kabilar Rohingya suka fara tserewa daga Myanmar sanadiyar hararin kisan kiyashi da suke fuskanta daga sojojin kasar mabiya addinin Buddha saboda kyamar da suke nuna wa 'yan musulmi marasa rinjaye a kasar ƙarshen labarin kenan
1: To da haka kuma masu sauraron mu muka kawo ƙarshen shirye-shiryen da muka tanadar muku a wannan lokaci. A madadin Muhammad Awal Balarabe wanda shine editan da ya tsara shirin kamar yadda ya zo muku, Abdul Karim Muhammad Abdul Karim da ya karanto labaran duniya, Zainab Muhammad Binyaminu Abdullahi da ta karanto wasu daga cikin ra'ayoyinku. Sunana Rajana Muhammad Munir Yahaya nake cewa da ku a huta lafiya.
5: Masu sauraron mu anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da zamu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukan mu na internet dw.com/hausa. Ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa a wannan lokaci na zango na uku na yada shirye-shiryenmu daga nan sashen Hausa na DW a birnin Bonn na tarayyar Jamus. Sunana Rajana Munir Yahaya. A jerin rahotannin da muka tanadar muku na wannan lokaci za ku ji cewa shugabannin Afirka sun kammala taron koli na samar da ruwan sha mai tsafta a nahiyar. Za ku ji ƙarin bayani kan mai suka tattauna a kai. Gwamnatin Najeriya ta ciwo bashin biliyoyin dalolin Amurka domin fitar da mutane miliyan 40 daga tsananin talauci. Muna tafa da rahoto kan kasuwancin makamashin iskar gas a duniya wanda Najeriya ta samu ci gaba a duniyar. Waɗannan da ma wasu rahotannin za ku ji, amma kafin nan ga labaran duniya tare da Abdulkarim Muhammad Abdulkarim.
0: DW labarun duniya.
2: ‘Yan tawayen Houthi na Yemen sun yi barazana kai farmaki kan cibiyar man fetur na Saudi Arabia. Adadin mutanen da tsananin zafi ya kashe a nahiyar Turai ya kai 12,000. Shugaban Amurka Donald Trump zai halarci wasan ƙarshe na cin kofin duniya da ƙwallon ƙafa tsakanin Spain da Argentina. ‘Yan tawayen Houthi na Yemen da ke samun goyon bayan Iran sun yi barazana kai farmaki kan cibiyar man fetur na ƙasar Saudi Arabia da ma wasu wurare masu muhimmanci matuƙar ƙasar ta ci gaba da kai musu hari. Jagoran kungiyar Abdulmalik Al-Houthi ne wannan gargadi a wannan Alhamis a jawabin da aka yada a talabijin din kasar kwanaki kalilan bayan harin da Saudi Arabia ta kai kan filin jirgin saman birnin Sana'a wanda ke karkashin ikon Houthi. Ko a ranar Talata sai da 'yan Houthin suka kakkaɓo wani jirgin Saudi Arabia mara matuki da ke aikin leƙen asiri a kasar. Wannan ne lokacin tankiya mafi zafi tsakanin bangarorin biyu tun bayan yarjejeniyar na tsagaita wuta daga sikima a shekarar 2022. Amurka da Iran na ci gaba da musayar wuta tsakaninsu a kokarin da suke na mallakar ikon mashigin Hormuz bayan rushewar jejiyar tsagaita wutar yaƙi da suka cimma wadda Pakistan ke kiransu da su koma kan teburin sulhu. Cikin wuraren da Amurka ta kai hari a Iran a wannan Alhamis har da kusa da wani asibitin kula da ƙananan yara masu fama da cutar daji a yankin Ahvaz, lamarin da ya tilasta gaggauta kwashe majinyatan da ke kwance a ciki. Inda kakakin ma'aikatar harkokin wajen Iran Ismail Baghaei ya bayyana harin a matsayin rashin hankali bayan fashewar babamai kusan 12. Sai dai cibiyar tsaron Amurka CENTCOM ta ce hararen nata sun fada ne kan sansanonin sojin Iran cikin sa'ad da bandar Abbas mai tashoshin ruwa, yayin da Iran ta kai hararen ramuwar gayya na makamai masu linzami kan sansanonin sojin Amurka a yankin Gulf waɗanda suka haɗa da ƙasashen Jordan, Kuwait da kuma Bahrain. 'Yan sandan Bangladesh sun samu nasarar cafke wani sojan ƙasar mai ritaya da ake zargi da hannu wajen halaka tsohon shugaban ƙasar Ziaur Rahman fiye da shekaru 40 da suka gabata. Shugaban sashen binciken manyan laifuka na rundunar 'yan sandan ƙasar Shafiqul Islam ya ce an kama Muzaffar Hussein jim kaɗan da saukansa a filin jirgin sama na birnin Dhaka, kuma ya amsa da bakinsa cewa yana da hannu a kisan tsohon shugaban ƙasar. A shekarar 1981 aka yi juyin mulkin da ya sanadiyar mutuwar Ziaur Rahman, amma an samu nasarar kama sojoji 18 da laifin kisan bayan zaman kotun soji inda aka zartar musu da hukuncin rataya. Jim kaɗan da juyin mulkin ne Muzaffar Hussein ya tsere daga ƙasar kafin kama shi a yanzu. Prime Minister Bangladesh na yanzu Tariq Rahman da ne ga tsohon shugaban ƙasar da aka halaka marigayi Ziaur Rahman. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. Kimanin mutane 12,000 ne tsananin zafi ya kashe a ƙasashe 9 na Turai a cikin watan Yunin da ya gabata, kamar yadda alƙalaban kamfanin dillancin labaran Faransa AFP suka tabbatar. Ƙasashe 9 da suka fuskanci wannan tsananin zafi da ba a taɓa gani ba a tarihi sun haɗa da Faransa da Belgium, Jamus da Luxembourg da Netherlands, sai Spain da Switzerland da Burtaniya da kuma Italiya. Ita kuwa hukumar tattara alƙalaman mamata a Turai wato Euromomo ta gudanar da bincikenta a ƙasashen Turai 24 inda ta gano cewa mutane 14,000 ne da 260 suka mutu a wannan lokaci na tsananin zafi. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai halarci wasan ƙarshe na cin kofin duniya na ƙwallon ƙafa wanda za a buga ranar Lahadi a jihar New Jersey. Wannan na cikin sanarwar da sakatariyar yaɗa labaran fadar White House Caroline Levitt ta fitar a wannan Alhamis, tana mai cewar wasan zai kasance mafi samun 'yan kallo a tarihi saboda zuwan sa filin. za a yi karawar tsakanin Spain da kuma rike da kambun gasar wato Argentina. Amma kafin wasan ƙarshen na ranar Lahadi, akwai wasan neman na uku tsakanin Faransa da Ingila a ranar Asabar. Ƙarshen labaran duniya kenan.
1: A gaida Abdulkarim Muhammad Abdulkarim da labaran.
0: DW harkokin yau.
1: To a harkokin namu na yau za ku ji cewa fargaba na daɗa ƙaruwa kan yawaitar ta'asar 'yan daba da bangar siyasa a ƙasar Kenya yayin da zaben 2027 ke karatowa. Za mu ji wani hali ake ciki nan gaba kaɗan. Amma yanzu za mu fara da babban labarinmu na batun taron shugabannin Afirka na lalubo hanyar magance matsalar samar da tsaftataccen ruwan sha ga al'umma. Shugabanni da gwamnatocin ƙasashen Afirka sun kammala taron koli kan batun samun ruwan sha mai tsafta a nahiyar Afirka. Ƙasar Chadi tare da tallafin baki daga duniya ne suka shirya taron a birnin N'Djamena. Da ya tattara masu ruwa da tsaki daga sassan duniya da nufin zakulo hanyoyin magance matsalolin ƙarancin ruwan sha mafi tsafta da nahiyar take fuskanta. Abdullahi Mamman Amadu ya hada mana wannan rahoto.
3: Shugabannin kasashen Congo da Gabon da Mauritania da Jamhuriyar Benin na daga cikin manya-manyan baki da suka halarci babban taron kolin kan tsaftataccen ruwan sha a nahiyar Afirka a Chadi. Manufar taron ƙasa da ƙasar shine na inganta hanyoyin samar da ruwan sha mai tsafta a nahiyar Afirka, tare da shata hanyoyi da dokoki suka tanada wajen amfani da ruwa da ma sarrafa shi zuwa mafi inganci. Masu hannu da shuni da ƙungiyoyin agaji da 'yan kasuwa sun dukufa a wajen taron. Wajen shata hanyoyin da za a yi aiki tukuru kafada da kafada da nufin wadatar da jama'a mabukata ruwan sha mai tsafta nahiyar Afirka, wanda Allah ya albarkata da ruwa amma kuma al'ummomin kasashen ke cikin yanayi na rijiya ta bado guga ta hana. Sai dai taron na birnin N'Djamena na zuwa ne a yayin da kasar ta Chadi da ke daukar bakoncinsa. Matauce kaso 40 cikin 100 na 'yan kasar da ke samun ruwan sha mafi tsafta ba a cewar wani bincike. Amma sai dai matakan da za a tsayar a yayin wannan taro zai kasance mai alfanu ga kasar Chadi, inda za ta ribautu da shi duk da yake wasu 'yan kasar na da haufi. Ta ce ba na tsammanin wannan taro zai kawo sauyi a Chadi, saboda dole ne sai gwamnatin da kanta ta assasa dan ba na samar da ruwan sha ta kwana, abinda kuma ba haka yake ba a yanzu.
4: La qualité de l'eau que certains Chadiens.
3: Wannan yace abin tausayi ne idan kaga irin ruwan shan da wasu al'ummomi a wasu yankuna na Chadi suke sha. Amma idan har taron zai kawo sauyi ga rayuwar waɗannan mutane, to ina ganin yana da kyau. Inda wannan kuma yake cewa, ni fa a gani na kuɗaɗen da bankin duniya ma ya zuba domin shirya wannan taro kadai sun isa su wadatar a gina rijiyoyin burtsatse da za su samar wa jama'a ruwan sha mafi tsafta. Saboda ire-iren waɗannan taruka na ƙarewa ne kawai da batutuwan fatar baki, ba wai a aikace ba. Hukumomi a ƙasar Chadi dai sun ce fiye da kaso 63 cikin 100 na al'ummar ƙasar na samun wadataccen ruwan sha. Amma kuma sai dai wani binciken ya tabbatar da cewa a wasu yankuna kamar Gera da Wadi Fira da Sila kaso 10 cikin 100 ne kawai ke samun ruwan sha mafi tsafta a yankunan, inda jama'a a waɗannan yankunan ke amfani da ruwan tafki ko ƙoramu wajen bukatunsu na yau da kullum, kana kuma tattare suke da cututtuka iri-iri, lamarin da ke haifar musu da tamowa ga yara. Bisa wannan nema, shugaban hukumar kare haƙƙin bani Adama ta ƙasar Chadi, Bilgar Lame Lager, ya bayyana cewa dole ne sai gwamnati da ƙungiyoyi masu hannu da shuni sun zage dantse.
5: La CNDH considère l'accès à l'eau comme un impératif.
3: Yace hukumar kare haƙƙin ɗan Adam ta Chadi CNDH a taƙaice ta ta'allaka samun wadataccen ruwan sha mafi tsafta a matsayin wata hanya ta samun zaman lafiya da tsaro da kuma ci gaba. Ta dalilin hakan ne ma yasa hukumar ke kira ga gwamnati da ta mayar da hankali kacokam kan gina hanyoyin samar da ruwan sha mai tsafta. Hakan da kuma wasu matakan da suka dace na tabbatar da 'yancin samun ruwan sha kamar yadda dokokin ƙasa da ƙasa suka tanada, wanda ƙasar Chadi ta rattaba hannu a kansu. Kazalika hukumar na kuma kira ga masu hannu da shuni da su dafa wa ƙasar ta Chadi domin samar da dama mai ɗorewa da jimiri da za ta shafi kowa da kowa kan batun canjin yanayi. Sai dai wani batun da ya janyo cece-kuce a yayin taron shine ba a yi sa ba a ƙarƙashin jagorancin ma'aikatar albarkatun ruwa ta ƙasar Chadi kai tsaye, lamarin da ya tada ƙura a bakunan 'yan ƙasar Chadin da dama. da ne dai taron ya samar da wasu muhimman shawarwari da masu nazari ke ganin idan aka yi la'akari da su za su wadatar da kasashen nahiyar Afirka da ruwan sha mai tsafta.
1: A gaida Abdullahi Mamman Ahmadu da ya hada mana wannan rahoto. Tawayan talho daga nan birnin Bon na tuntubi Alhaji Rabi'u Suleiman Bichi wanda shine manajan daraktan hukumar raya kogunan hadejiya da jama'ari kan wannan batu domin sanin hakikanin inda matsalar take da kuma hanyoyin da ya dace shugabanni su bi domin samar da tsaftataccen ruwa ga al'umma. Ga kuma hirar tamu.
6: Abinda yawanci yake faruwa shine na ɗaya dai akwai matsala ta kamar yadda aka sani ma mai yanayi wanda shine taron ya kula da shi, bayan kuma wannan akwai matsala ta zuwa a yi bincike yadda ya dace a tabbatar da cewa an fitar da tsari ingantacce wanda za a samo wa su mutanen mu na karkara ruwan da zai ruwan sha, musamman mu a nan ɓangaren mu na haɗe da jama'are. Abinda na mai da hankali akai shine bincike inda za mu samu ruwa na ƙasa domin mu muna da kula da ruwan sama da na ƙasa.
1: Ta yaya kake ganin hukumar ku take taimakawa wajen samar da ruwa musamman ma a yankunan karkara, kuma wasu irin kalubale ne kuke fuskanta a wannan ɓangaren?
7: Mu a hukumar haɗe jama'are alhakinmu ne mu samar da ruwa na sha a gidaje da karkara da kuma masana'antu da ma'aikatu. Abinda muke yi muna samar da ruwan nan ta hanyar dama-daman da muke da su da kuma gina borehole a wuraren da babu dam da kuma wuraren da suke nesa da mu. To abinda yake faruwa muna samun kalubale iri-iri wajen samar da ruwa ga waɗanda suke a karkara musamman wanda suke a can lokuna daban-daban. Wasu rashin ruwan ne a ƙasa, babu ruwan da zaka tare kai dam kuma babu ruwa na ƙarƙashin ƙasa wanda zaka yi borehole a same shi. Wasu kuma suna inda ruwan yake suna inda ruwan da za mu samu yayi nisa da inda suke, sai mun je mun haka a nesa sannan mu ja musu shi inda yake. Na wani kuma kalubalen da ake samu a ko'ina shine yawancin borehole sai ta yi amfani da lantarki domin ta debo ruwan ta bayo mutane domin amfani da shi. To wannan sai kaga bayan mun haka wannan borehole din mutane ba sa iya sayan mai ko kuma mu ma mu rika sayan mai muna sa a borehole din. Sai kaga ruwan amma an ce ruwa ta ba da ruwa guga ya hana ɗebo, wato an samu ruwa a ƙasa amma mutane ba sa iya sayan man fetur da za a iya amfani da shi a zuƙo ruwan a ba mutane. To wannan sa daga cikin ƙalubalen da suke ɗan damun mu wajen samar da isasshen ruwa mai lafiya mai inganci ga al'ummar da suke zaune a karkara. Amma a matsayin mu na haɗe jama'are yanzu mun fito da tsari da muke yin borehole wacce ake mata solar. Idan aka yi mata solar ɗin nan kuma sai a yi mata ɗan waje haka da za a ɗan sa tankuna inda ko da mutane suna bacci ne za ta rika tara ruwan a tankuna su je su rika ɗiba. Yanzu wannan mun fara yi a wannan shekara ta wannan da muke ciki daga bara zuwa yanzu lokacin da na kama aiki mun kusan samar da borehole 230 a wurare daban-daban a ɓangaren jihar Kano da Jigawa da Bauchi.
1: Ta yaya kuma kake ganin ɓangaren masu zaman kansu za su iya taimakawa wajen rage wahalan samun ruwa?
7: Mutane masu zaman kansu da kuma ƙungiyoyi na NGO waɗanda suke rajin kare al'umma su rika shigowa cikin wannan harka domin samar da ruwa ba ƙaramin aiki ba ne. Yana da yawa musamman mu a nan Afirka, sai ka tarar wata unguwan ma bai fi gidaje uku ba a karkara, wasu kuma bai fi gidaje huɗu ba ko biyar ko goma, ba kamar wuraren mu da ake tattara mutane wuri ɗaya a ba su ruwa mai yawa a lokaci ɗaya wanda za a ɗauko shi ma daga nesa. To wannan yanda mutane suke yan ƙauyukansu a garuruwa shi ke kawo mana matsala wajen samar da ingantaccen ruwa ga mutanen karkara. Amma wataƙila idan aka gwamnati ta tashi tsaye muka shigo maybe wataƙila a samu dabarar za a rika haɗa mutane a wuri ɗaya a kaucewa wannan matsala ta rasa yadda za a ba su ruwan sha. Mutane masu zaman kansu za su iya taimakawa wajen samar da ingantaccen ruwa a karkara musamman idan suka samar da borehole ɗin da kansu kuma suka rika tafi da ita suna samo wa mutane domin su amfana da shi kuma suna dan karɓo wani abu domin tafi da ita wannan borehole. Wannan zai taimaka a samar da ruwa lafiyayye ingantacce a karkara.
1: Alhaji Rabi'u Suleiman Bichi kenan manajan director na hukumar raya koguna hadejiya da jama'ari, kuma wannan shine ƙarshen jigon wato jigon namu na yau. To idan kuma muka nufi Najeriya a wani abin da ke zaman yunkuri na rage talauci matsanancin talauci a cikin tarayyar Najeriya gwamnatin kasar ta kaddamar da wasu sabbin shirye-shirye da ke da tasiri ga tattalin arziki da na lafiya da kuma ilimin al'umar kasar inda ta ciyo bashin dala biliyan 3 daga Amurka. Daga Abuja, Najeriya, wakilinmu Ubala Musa ya hada mana wannan rahoto.
8: Muhimman batutuwan nasu lafiya da ilimi da mazamantakewar al'umma ne dai. Gwamnatin kasar ta ce tana shirin ta karkatar da hankalinta a kansu. A cikin neman sauyin da ke da babban burin fitar da 'yan kasar miliyan kusan 40 cikin ruwa na talaucin. Dalar Amurka miliyan kusan 3,000 ne dai. Abuja ta karbo a cikin sunan bashi daga Banki na Duniya. Kuma ta ce za su tafi wajen neman ƙarin talaucin da ke ta karuwa cikin kasar a halin yanzu. A wani abin da ke kama da yakin zabe dai, shugaban kasar Bola Tinubu ya nemi haɗin kai na jihohi da ke cikin kasar da ma ƙananan hukumomi a wajen sabon yakin da ke zama mai wahala.
9: I ask every
8: ina kira ga jihohi da ƙananan hukumomi da masu ba da agaji da su haɗa hannu da mu wajen wannan aiki da ke da muhimmancin gaske. Muna ganin Najeriya da tsananin talauci zai bata a cikinta. Najeriya da kowane yaro zai samu damar ilimi da lafiya. Kasar da kowace al'umma za su yi tunkara duk wata matsala kuma ta fita da ƙarin ƙarfi. Wannan shine muke da buri mu gani kuma shine alƙawarinmu. Kuma a yau ne muke kaddamar da wannan dama ga miliyoyin 'yan ƙasa a kowace unguwa da ma kowace jiha.
9: In every state.
8: To sai kuma kowace hanya Tinubu da ministan kudin ƙasar ta yi oye da lewakilta ke iya biya ƙoƙarin cika burin a jajiberin zaɓe dai. Shi kaza Bankin Duniya da ya baiwa ƙasar bashin kusan dalar Amurka miliyan 3,000 domin wannan aiki. Ya ce da ƙaruwa ta talauci cikin ƙasar a halin yanzu. Bankin dai ya ce 'yan kasar tsakanin kaso 63 cikin 100 ya zuwa 79 ne dai ke fuskantar annobar talauci a cikin tarayyar Najeriya a halin yanzu. Farfesa Muhammad Ali Fatu dai na zama minista na lafiya da walwalar al'umma.
10: Talauci a wasu ɓangarorin ƙasan ya fara raguwa idan aka ci gaba da wannan insha Allahu a gidaje a anguwanni al'ummar Najeriya za su ga tasirin wannan canje-canje da gwamnatin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu suka yi. Kuma talauci zai ragu, manoma za su samu amfani, 'yan kasuwa za su ga a cikin hajjansu, sannan kuma harkar ilimi da harkar lafiya za su ci gaba da bunƙasa tunda kamar yadda aka nuna harkar lafiya ya ma fara bunƙasa.
8: Batun cin bashin angore na kawo da talauci dai, na da sa'aya ta tambaya cikin ƙasar da ke faɗin tana da arziki, amma kuma ke da nisa a cikin al'adar bashin. Kusan mafi yawa na kudaden da kasar ke ambato cikin yakin babun dai na fitowa ne walau daga Banki na Duniya da ma raguwa na kasashe da masu agaji na Turawan Yamma. Sanata Sani Musa dai na zaman shugaban kwamitin kudi na majalisar dattawan tarayyar Najeriya.
11: Sabon tsare-tsaren da suke kawowa muna fata zai yi aiki in Allah ya yarda.
8: Amma kuma ana ganin kamar Najeriya na fuskantar ƙaruwar talauci, me yake faruwa? Kudaden da ake cin bashi ba sa tasiri ne ko kuko suna zurarewa na zuwa wani wuri?
11: To ka san maganar tsaro da ya kawo problem din nan, to amma tsarin da aka kawo yanzu na neman a gyara harkar tsaro za a bunƙasa noma kuma abubuwa za su gyaru.
8: Dabara ce mai kyau a ci bashi domin a rage talauci.
11: Ko ina a duniya ana cin bashi. Amma a ci bashi a yi abin da ya kamata a yi da shi kuma shi ne ake so a yi.
8: Kuma ana yi ɗin ko ko
11: a shi ne za a yi ana yi kuma za a ƙara yi.
8: Akwai dai tsoron zaɗa nisa cikin batun cin bashin na iya jefa ƙaruwar talauci cikin gidan miliyoyin 'yan ƙasar a nan gaba. Najeriya dai na kisan kuɗaɗe da yawa wajen biyan ruwa na bashi na waje. Abin kuma da ke da tasirin gaske ga ƙoƙarin raya ƙasa da ayyukan ci gaban al'ummar a nan gaba. Ubala Musa, DW Hausa daga Abuja a Najeriya.
1: Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na DW. Kafin mu ci gaba a shakata da wannan.

0: Madalla, a wannan makon zamu nazari kan yadda matasa a Najeriya suka ƙara bazama wajen fitowa neman mukamin siyasa fiye da yadda aka saba gani a baya. Shin me ya zabarar da su shiga siyasa ko ba su ƙarfin gwiwa a yanzu fiye da shekarun baya? Me hakan ke nufi ga makomar siyasar Najeriya? Kuma idan har matasa suka samu damar hawa madafin iko, shin za su kawo sauyin da ake fata? Ko kuwa za su tsinci kansu ne cikin tsarin siyasar da suka dade suna sukarta? To bari mu fara da jin ta bakin wani matashi daga jihar Yobe wanda ya yanke shawarar shiga siyasa domin shi ma ya taya sauran matasa kaɗa guguwar sauyi domin kowa ya bi.
1: Sunana Umar Ibrahim Usman, dan takarar majalisar wakilai ta tarayya mai wakiltar ƙananan hukumomin Bursari, Gaidam da Yunusari a jihar Yobe. Ko da yaushe a Najeriya zaka ji ana kukan cewa ba a damawa da matasa, sannan mun fahimci cewa wato ita gwamnati ba za a taba dauka a baka ba dan kai matashi ne sai kai gwagwarmaya ka karba. Karba ake ko kuma in ce kwata ake. Saboda wannan dalili ne sa mu ma muka shiga wannan gwagwarmayar, saboda mutanen da yau muke cewa sun danne mu, ba sa yin abin da ya kamata. To wannan ya farkar da mu, muka ga idan a irin wannan shekarun nama akwai gudunmuwa da zamu iya bayarwa idan muka shiga tsarin harkar gwamnati, to za a samu sauyi wanda kowa zai yi murna.
0: Sai dai shiga siyasa ga matasa ba magana ce kawai ta nuna sha'awa ba, a lokuta da dama sadaukarwa ce dake buƙatar mutum ya jingine wasu muradunsa domin cimma abin da yake ganin shine mafita ga al'umma. Wannan shine abin da ya faru ga Malam Mansur Shehu Ringim.
2: Ni mutumin karamar hukumar Ringim ne kuma mazaunin Abuja. Farkon aiki na fara yin aiki a fannin ilimi na koyarwa kenan a karamar hukumar Ringim. Na yi aiki a asibitin Malam Aminu Kano na shekara ɗaya, sana na bar asibitin Malam Aminu Kano na shiga babban bankin Najeriya inda na shekara 15 ina aiki. A 2024 kuma Allah cikin ikonsa na bar aiki a ƙashin kaina. Kuma muke da sha'awar siyasa, muka yi ƙoƙari muka gwada a 2019, a 2013, 2023 da kuma 2026. Kunsa ba a yi nasara ba, hakan ma nasara ce alhamdulillah.
0: Ko da yake matasa maza na fuskantar ƙalubale a tafiyar siyasar ƙasar, a nasu ɓangaren kuwa takwarorinsu mata har da ƙari na matsin lamba musamman a wasu sassan arewacin Najeriya. Akwai matsaloli kamar na al'ada, addini, zamantakewa da kuma fasali ko yanayin fahimta daga ɓangaren jama'a da ke taƙaita yawan matan da ke shiga fafutukar neman mukamin siyasa. Wata matashiyar 'yar siyasa daga jihar Jigawa ta tsaya takara amma ba ta yi nasara ba a wannan karon. Ta bayyana mana yadda tafiyarta ta kasance, ta kuma yi ƙarin haske kan matsalolin da mata ke fuskanta a fagen siyasa da kuma saƙon da take son isarwa ga sauran takwarorinta mata.
3: Sunana Zahra Ibrahim Ringir. To ni na fara siyasa tun kamar ina shekara 24 a duniya, yanzu kuma gashi har an kai 30 har da ƴan ɗore. Babban kiran da zan yi wa mata, mata su dage tun ƙarfinsu matasa. Yana da kyau mata masu young age, tunda ni na gaya muku tun a shekarun da na fara wannan gwagwarmayar. Insha Allah kuma har yanzu ana bugawa, don ni ina fatan har sai na kai matakin sanata a jihata ta Jigawa insha Allah.
4: Shiri mai albarka, shiri na matasa ni mana wake.
0: Duk da rashin nasara a zabe, wasu daga cikin matasan na ganin ba su yi asara ba. A ganin su gwagwarmaya ta siyasa tafiya ce mai buƙatar hakuri da juriya. Injiniya Al-Mustafa Hussein Sa'ad matashi ne ɗan shekaru 26 da haihuwa, kuma basarake daga jihar Jigawa. Ya nemi takarar kujerar ɗan majalisar jihar Jigawa a ƙarƙashin jam'iyyar APC, koda yake shi ma bai nasarar samun tiketin takara ba.
5: Ni ne Northwest Secretary, City Boy Movement, Jigawa State Chapter. A matsayina na matashi, na ga lokaci ya yi da matasa masu gaskiya, ilimi da kishin ƙasa za su fito su ba da tasu gudunmawa. Saƙona ga matasa shi ne ku shiga siyasa cikin mutunci, haƙuri da tsoron Allah. Kada ku bari wasu su yanke makomarku ba tare da gudunmawarku ba. Ku kasance masu mafita, ba masu ƙorafi kawai ba.
0: Masu sauraro, idan muka waiwayi tarihi, za mu ga cewa mafi yawan shahararrun jagororin Najeriya matasa ne a lokacin da suka karɓi ragamar jagorancin ƙasa. Farawa tun daga kan irinsu Nnamdi Azikiwe, izuwa su Abubakar Tafawa Balewa da kuma Sardaunan Sakkwato su Ahmadu Bello. Haka ma a lokacin mulkin soja, shugabanni irinsu Janar Yakubu Gawon da Janar Murtala Rahmat Muhammad duk matasa ne lokacin da suka jagoranci ƙasarsu Najeriya. Sai dai akwai wani bambanci babba tsakanin jagororin wancan lokaci da na wannan zamanin. A yau matsalolin cin hanci da karɓar rashawa da son kai da handama da babakere a kan dukiyar ƙasa suna daga cikin manyan kalubalen da ke dangantawa da siyasar Najeriya. Wannan ya haifar da wata muhimmiyar tambaya a tsakanin matasa da ma manazartan harkokin siyasa. Tambayar ita ce shin tururuwar matasan da ke shiga siyasa domin gwagwarmayar neman makamai da kujerun majalisun jihohi da na ƙasa da ma sauran manyan makamai na siyasa tare da dattijan 'yan siyasa a yau zai iya sauya wannan yanayin ko kuwa idan suka samu damar hawa madafin iko a matakai daban-daban na ƙasa su ma za su fada a cikin tsarin da suka shafe shekaru suna suka. Domin samun haske kan wannan batu mun tattauna da manazarcin siyasa da ke jami'ar Usmanu Danfodio a Sokoto, Dr. Ibrahim Babasha Tambaya, inda ya yi mana fashin baki akan waɗannan batutuwan daki-daki.
6: Shigar matasa siyasa yana da alfano sosai, musamman duba da cewa su matasa ana ganin cewa suna da kaifin tunani, shekarunsu ba su riga sun gajiya ba, saboda haka suna da muhimmiyar rawar da za a iya takawa domin kawo ci gaba a shugabanci a duk inda suka samu kansu a madafin iko.
0: Dr. Ibrahim Babasha Tambaya ya kuma yi tsokaci akan wani abu da mutane da dama ke tambaya, wato me yasa wasu daga cikin matasan da idan suka hau madafin iko suke sauyawa bayan sun samu damar su na su yi kokarin kawo sauyi, shin menene ke janyo hakan? Ga abin da ya ce,
6: sai dai a ƙasar mu ta Najeriya abun ya sha bamban, musamman duba da cewa 'yan siyasar mu da masu riƙe da madafun iko da yawa daga cikin su wanda suke cewa ba matasa bane sun yi bada wata gurɓataccen tarbiyya, musamman ga duk wani wanda ke da ra'ayin siyasa ko da kuwa matashi ne. Wannan shi yasa lokuta mabambanta in har matasa suka samu shiga hagen siyasa to za ka ga da cewa sun samu damar yin haka ne a mafi yawancin lokuta idan suka samu ubannin gidaje, kuma wayannan ubannin gidaje za ka ga mafi yawancin lokaci ba matasa bane kuma sun riga sun dasa wayannan matasa a aƙida wanda za ta kawo musu ubannin gidan biyan bukatocinsu na siyasa da kuma wasu bukatocinsu na rayuwa. A dalilin haka za ka ga da cewa wayannan matasa ba za su iya sauya akala a yadda ake tafiyar da shugabanci a gwamnati a matakai mabambanta.
0: Ko shakka babu, fitowar matasa neman mukamman siyasa a Najeriya alama ce da ke nuni da cewa matasa na ƙara fahimtar mahimmancin shiga cikin tsarin demokradiyya. Sai dai masana na cewa samun nasara a zaɓe kaɗai ba shi ne ƙarshe ko makurar tafiyar ba. Ana buƙatar shugabanci na gari na gaskiya, hangen nesa da kuma jajircewa wajen cika alƙawuran da ake yi wa al'umma. Domin ainihin babban ƙalubalen ba wai hawa kan madafin iko ba ne, a'a, ƙalubalen shi ne yadda za a yi amfani da wannan damar wajen kawo sauyin da mutane ke fatan samu. Akwai wata tambayar da ke yawo a tsakankanin masu hasashe da nazari a harkokin siyasar Najeriya. Wai ko shin idan matasa suka samu dama a yau za su yi nasarar rubuta sabon tarihi mai kyau kuwa a siyasar Najeriya, ko kuma za su bi sawun waɗanda suka gabace su ne? Akan wannan batu lokaci alƙali. Masu sauraro, a nan ne za mu ɗaga aya a cikin shirin dandalin matasa na wannan makon wanda ya zo muku daga nan sashen Hausa na DW. Sai kuma wani lokacin idan Allah ya kai mu, a madadin dukkanin 'yan uwa abokan aiki da suka tallafa shirin ya iso gare ku, Aliyu Abdullahi Imam nake cewa da ku ku huta lafiya daga nan birnin Bawon na tarayyar Jamus.
7: To yanzu kuma sai shirin mata da yara.
8: DW abu namu.
9: Masauraranmu barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abu namu maganin akwabinmu. Ɗaya daga cikin manya-manyan halayen da ke jefa mata cikin tashin hankali da shaye-shaye shine ɓacin rai. Wannan shine maudu'in da zamu tattauna a wannan mako tare da ni Zainab Shu'aibu Rabaringin.
10: Abu namu maganin akwabe mu, babu wanda zai hana mu, babu wanda zai hana mu.
9: Kuma dalla shashaye ina ɗaya daga cikin abubuwan da ke tarwatsawa iyali rayuwa, musamman ma iyali in aka dubi mace. Mace takan iya kasancewa yarinya ce matashiya ko kuma uwa wani lokacin mata aure ko bazawara da ta nemi miji ta rasa. Shaye-shaye ga mata ba abu ne wanda aka saba gani ba a shekarun baya, amma a yanzu ya zama ruwan dare, kamar yadda wani masani a harkar shaye-shaye Abubakar As-Siddiq ya bayyana min.
11: Akwai wannan babban matsala yanzu da ta riga ta dade da kunno kai hankali hankali kuma tana son ta zama kamar wutar dare. Shigowar matan aure yan mata harkar shaye-shaye matsaloli ne da dama da talauci ne samun isasshen kuɗin ma shi ma wani lokaci matsala ne tashi a wajaje waɗanda ya zan shaye-shaye ko kuma ganin banda wannan kuma abin na biyu wanda yawanci yan mata sun kafi amfani da shi ko matan aure shi ne opiate. Opiate yan kai magana opiate ana magana sinadarai da ake sarrafawa da hoda iblis ta heroin. Ta heroin ba kokin ba heroin wanda ya zan yawanci pain relievers ne irin su cough syrup ko wani iri da codeine a ciki ko kuma shan tramadol ko kuma amfani da alluran da ake kira pentazocin ko kuma botulinum injection. To kalilan ne suke da amfani da ice yanzu saboda ta shigo tana kamar ruwan dare tana dan bazuwa sosai a ko'ina kowane yanki na Najeriya. Ta babu dama ita mun sani tana daga cikin abin da an kafi amfani da shi bayan sigari da cough syrup da zamantakewa ko kuma ta'ammali da kayan maye ta bangaren mata da sauransu don saboda basu cika son sha haka ba sai dai su yi mixing ita ta babu a cikin shisha to wanda illolin suna da yawa.
9: Matashiya da ta nemi in ɓoye sunanta ta bayyana min tana shaye-shaye duka-duka shekarunta 22 kacal a duniya. Wannan ita ce tattaunawa da muka yi da matashiyar.
12: Dalilin da ya sa na shigo yawo, babarmu ba ta gidan babanmu shekishiyar mamanta tana irin gallaba mana nan. So akwai wata ƙawata a unguwarmu tana ɗan yawon toni ban sani ba, dai lokaci guda ta irin rinjaye ni gurin wani. Ta kai ni gurinsa, to tuna ta kai ni gurinsa shi kenan maka ɗaya ɗan jitu har ta nuna min za a bani kuɗi za a bani za a yi min me za a yi min me. To har dalilin wannan ya sa ta rinjaye ni har ma na fara yawo na fito ma gaba ɗaya daga gidanmu na kama ɗaki.
7: Idan kika sha ya kike ji, idan ba ki sha ba ya ke ji?
12: In na sha taba wiwi, ita ina cin abinci ne ina yin bacci. Ita kuma in na sha rara ko fiji suna sa ni nishaɗi ne, in na sha suna sa ni nishaɗi ba na jin damuwan komai. In ban sha ba gaskiya ba na jin daɗi, ina jin kamar ana daddatsa min jikina haka irin da yawan ciwon jikin nan zan ringa ji shi na sha tukun.
7: Misali yanzu ya kike ce a ranki kina ya mace mai ƙarancin shekaru kina shaye-shaye, babu wani abu da yake baki sha'awa a rayuwa?
12: Akwai aure da yake bani sha'awa, ina so in yi aure in Allah Ubangiji ya taimaka, ina ciki dai amma ina roƙon Allah, Allah Ubangiji ya kawo min mijin aure in yi aure.
7: Kina jin ciwo a ranki na shaye-shaye?
12: Ina jin ciwo sosai makwa saboda tun kamun mama na ta rasu, ban da mama yanzu mama na ta rasu.
7: To amma ai kima kin taba aure kuma hakkin haihu, ba kya ganin ƴaƴanki su kuma za su ji fadaɗi?
12: Eh haka ne, ina jin ba daɗi ko da ba na so ɗana ɗaya ne Ibrahim, ba na so ya taso ya ga ina wannan rayuwar. In Allah ya yarda ina fata in ga na fita daga cikin wannan ƙaddara.
7: Ya yake ji yanzu a ranki?
12: Gaskiya ina jin ba daɗi sakamakon ina so in ga na faranta wa mahaifiyata rai duk da tana ƙasa. Ina so in ga na faranta mata rai saboda akwai matanmu wanda suka yi aure kuma suna ɗan sha. Amma he dai mijin ya zo ya siya musu.
7: Kuma irin wannan dabar-dabar tana da yawa ko?
12: Tana da yawa sosai ma. Kowanne akwai gurarensu, akwai inda wannan da kawa ce da kawa sun fi su biyar suna zama, wannan ma kawa da kawa suna da yawa sun koma gefe, wannan ma sun koma gefe suna shaye-shayensu. In ka sha za ka ji nishaɗi, za a yi ta rayuwa normal. Taba wiwi ana ƙulla ta 500 amma ana sai da ita 400. Lara kuma ana sai da ita 400 da ita da Fiji 400 ake sai da su. Amma ita akwai dizi amma ni ba na sha, ita ma 200 ce. Da yaluwa naira 20-20 he fari naira 50-50.
7: Me bambancin wannan ƙwayoyi da kika gaya mu?
12: Bambancin su kowanne da irin cajin sa da yake. Saboda in ban sha ba ko bacci ba na iya yi, amma kuma in na sha ina yin bacci na lafiya ƙalau. amma kuma ban shawa ba na yi
13: to rubuwa da kwa zai wahala
12: rubuwa da kwa zai wahala yi dai a hankali
10: yaye ina kira a gare ku mu gyara tarbiyar ƴaƴan mu mu gyara tarbiyar ƴaƴan mu
9: karkashi baya da muka gama tattaunawa da wannan matashiya sai na sami Salomi Bako Ziri nace tana hudda da mutane da yawa menene take gallan cewa ya jefa matasa mata ko kuma matan aure a harkar shashaye
14: yanzu wani misali akwai kariyan arziki zaki gan wata kariyan arziki ne ya same ta ɗan uwanta abokananta duk sun guje mata ba wanda yake kula ta to abun ya dame ta ya ci tara sai ta dau fara ta ce kai bari in je in sha giya bari in je ne shaye shaye ko zai kwantar mai da hankali kiga wani lokaci mace ta shiga ta isa aure miji bai zo ba an shiga shaye shaye saboda a samu kwanciyar hankali zaka ga gida babu zaman lafiya iyaye su dame ɗan uwanta su dame ta kuma miji bai zo ba dole ta shiga shaye shaye kaga ta jefa shaye shaye ya jefa mata da dama a wayansu irin halaye wani kuma a gidan aure babu kwanciyar hankali miji bai bada kwanciyar hankali ba mijin ya fita ba dawa zai yi ba ba kula ki zai ba ba komai ba to irin wannan kin rasa inda zaki ta kamo kansa sai ki ga zai ki ce kai bari ki shaye shayen ki kawai ki rabu da hanyar duk yana jefa mata a cikin matsala ida wani hali su shiga shaye shaye da sauransu saboda shaye shaye da dama suna suka rasa ransu
9: sai na sake wayar Abubakar Siddiq na tambaye shi ko akwai mafita a wannan harkoki na shaye shayen mata ganin shi kwararre ne kuma masani a harkar
15: na farko shine ilmantarwa nan kuma ana yi amfani da kungiyoyi na addinai kamar misali na arewacin Najeriya kai amfani da irin su form 1 irin su kungiyoyi waɗanda zan suke na lauyi mata malamai mata na addini da kuma na boko waɗanda suna iya su irin fito da mata hannu aure ko kuma ƴan mata da suke a unguwanni domin tara su a wasu wurare ko a makarantu na secondary ko a primary school a ƙauyuka ko kuma a jami'o'i a universities that is jami'o'in mu na abun nan domin ilmantarwa fadakarwa don jan hankalinsu a ilmantar da su gane in cikin dalilin rashin sani ne su san illolin da yake tattare da waɗannan sha da kuma ta'ammali da miyagun kwayoyi
10: mu gyara tarbiya mu rike addini maza da matayen mu maza da mu da matayen mu
9: a wani lokaci kuma akan nemi kashin kadangare a duk inda yake shi ma a jiga shi ya kwana a sha domin a yi maye to wannan abu sai dai mu ce Allah ya kawo mana ƙarshen al'amarin duka ana muka kawo ƙarshen shirin A madadin ma'aikatan sashen Hausa na DW Zainab Sha'ibu Rabaringin ke cewa saduwa alkhairi.